0: lihim, lihim ng liham, ng liham.
1: Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo.
2: Isa maganda, maganda, maganda, magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay.
1: Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo.
2: Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense.
1: Ang kwento sa lihim ng liham.

Mel con Lindsay. Hindi ko po maintindihan kung bakit ayaw pang mag-level up sa buhay ng boyfriend ko. Akala ko noon, kapag mahal ka ng isang lalaki, hindi mo na kailangan magtanong. Kusa mo na lang mararamdaman at hindi niya ipagkakait sa'yo yung pakiramdam ng secured. Kasi nga, ang sa

Sabi niya, mahal ka niya. By the way, ako nga po pala si Lani. At DJ Lensei. Ito po ang aking kwento.

8 years na po kaming magkasama ng boyfriend ko. At ngayon, meron na po kaming dalawang cute na anak. Pero kahit pa matagal na kami, eh hindi pa rin po kami nagsasama ng boyfriend ko sa iisang bahay. Pareho pa rin kaming nakatira sa mga magulang namin. Araw-araw, pumupunta lang siya dito after work. Kakain ng hapunan, konting bonding kasama yung mga bata, tapos uuwi na rin agad. Kapag weekend naman, nagsistay siya dito. Simula Sabado hanggang Linggo. Tapos balik ulit kami sa dati naming setup. Para kaming may schedule na pamilya. Hindi yung totoong magkasama araw-araw. Sinabi ko na sa kanya na okay lang kahit hindi kami magpakasal. Kahit mag-live-in muna kami, para naman mabuo na yung pamilya namin. Gusto ko lang kasing maranasan ng mga anak namin, DJ Lindsay, na sabay kaming gigising, sabay kakain, sabay matutulog. Parang normal na pamilya. Pero ayaw niya. Ang lagi niyang dahilan ay hindi daw papayag ang parents niya na magsama kami nang hindi pa kami kasal. Sabi niya hintayin ko na lang daw yung kasal namin. Pero pag tinatanong ko siya kung kailan, wala naman siyang mabanggit na plano. Nung una, iniintindi ko naman. Sabi ko, baka traditional lang talaga yung pamilya nila. Kesyo, wala naman daw pagkakaiba kung pumunta siya sa amin araw-araw, tsaka sa kung magkasama kami sa bahay. Hindi na naman kami mga bata. May dalawang anak na nga kami eh. Pero parang mas komportable siya sa setup na ganito, kahit may pamilya na kami. Pakiramdam ko, hindi niya kayang panagutan full-time yung pamilyang binubuo namin. Isang gabi, first time lang yun, bigla siyang hindi nakapunta sa amin ng anak niya. Ang sabi niya sa akin, overtime daw. Pero kinabukasan, may nag-chat sa akin na kaibigan niya. Ang sabi nito, inako-konsensya daw siya kasi meron daw ginagawang hindi tama yung boyfriend ko. Nakikipagkita daw sa isang babae yung boyfriend ko behind my back. Niloloko daw ako ng lalaking to. Yung ama ng mga anak ko. Kaya siguro ayaw pa magpakasal. Kasi gusto pang mag-explore. Hindi na ako nagsayang pa ng anumang oras.

0: drink responsibly.
1: Toast to our graduates. New milestones made more special with Novelino, my wine and only.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
3: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ha.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo, Energy!
3: Energy!
6: Energy!
8: 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: hulog parang sanggol.
1: Sana all. Pretty little baby.
0: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
2: Energy sa umaga.
0: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa. Team ka na ba sa mga challenges today?
3: Fighting!
2: Ito ang Energy

0: That energized song was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
0: And
2: MX3. Dito ako, believe.
3: Energy.
4: Energy.
3: Energy.
5: Hi, Bunga.
6: Energy FM.
7: Energy FM.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat at marami pang iba. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
0: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.

0: drink responsibly.
1: Toast to our graduates. New milestones made more special with Novellino, my wine and only.
2: Kung matulog, parang sanggol.
3: Sana all.
4: Pretty little baby.
1: Isang energized na umaga sa'yo, pangga.
5: Energy sa umaga.
1: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa. Team ka na ba sa mga challenges today?
6: Fighting!
5: Ito ang Energy sa Umaga.
1: Sheena!
7: Morning sa inyo. Nagmamaganda ka ba? Ay, hello naman sa talagang 100% ang confidence. Dapat naman talaga ganyan. Kung pag naglalakad ka, nakataas ang iyong chin. Paano? Yung baba talaga, Sheena. Di ba yung ulo? Hello, hello po. Hello, hello, hello. Sa mga bangga po natin na nasa opisina, hello sa inyo. Timpla na ng kape, pangga, para namang masaya. At syempre sa mga papa driver natin na umaarangkada na. Hello, papa. Hey, tingin nga. Yung mga nagsasakay ng basta sexy, libre. Yung mga gusto nyo eh. Dapat naman talaga, di ba, nililibre yan. Hoy! Pero kapalit daw ng libre, dapat merong tip. Oh, oh. Yung mga sexy na sinasakay ng libre, magbigay naman kayo kahit daw half the price. Nakakahiya naman talaga, di ba? Pero totoo yun ah, yung tinatawag nilang pretty privilege. Di ba? Yung tipong pribilehiyo ng pagiging mga maganda't guwapo. Aminin ninyo, medyo unfair talaga ang mundo, friend. Di ba? Kapag kunwari maganda ka, aalalayan ka pang tumawid. Papaupuin ka sa bus, pauunahin ka sa pila. Pero kapag kunwari yung itsura mo yung nanlilimahid, no? Ay, just me, oh. Minsan itatago pa yung bag, mapapagkama lang ka pang snatcher. Why naman ganon? You are so unfair. Grabe naman kayo, di ba? Nakakaloka. Buti pa yung iba eh, no? Kahit pinagpawisan, kala mo bagong ligo lang. Ang sakit, B. Nasasaktan ako. I can relate. Ay, nako. Hindi ka pag pumapasok ka sa'yo ako, partner na naman. Ano ba? Dito kasi sa gym mo kanini. Pag pumapasok ako pang gano'n, naka-face mask, tapos naka-balabal, nakatago yung mukha. Kala mo naman kaputian. Takot talaga ako maarawan, friend. Hindi, kasi nga, mahirap dahil ako ay merong skin asthma, merong pang psoriasis. Ano na, lahat na kaya ibigay sa akin, dita. Hindi lang halata kasi nakatago. Kapag may event, tsaka yung lumalabas, dita. Nakakainis naman. Pero kung kayo ay nakaka-relate, nako, eto na. Speaking of psoriasis and skin asthma, na talaga nga namang natitrigger yan kapag mainit. Eh, eto nga, pangga, no, para sa mga nakaka-relate sa akin, eto na po ang mainit na panahon, kumakatok na sa atin. Napapansin nyo naman yan, di ba? Na medyo dry. Tapos yung tipong akala mo, eh, sinusunog ka ng buhay. Ang sabi, pangga, sa panahon ngayon, bukod sa hydrated ka dapat, eh kailangan din natin na medyo magbawas-bawas po sa mga matatamis na inumin. Bakit nakakatuyot po yan, pangga? Medyo ano yan, medyo pandagdag yan sa yamot, oo, sasakit ang lalamunan ninyo. Tapos syempre, inom ng tubig. Eh dapat, umiinom ka ng tubig hindi dahil sa natamisang ka, kundi para sa hydration ng katawan. Eh kapag yan, dinagdaga mo ng matamis, tas tubig, ay nako, diabetes. Diba? Dagdag lapot yan pang ganang laway, sabi niya. So maganda, saktuhan lang tayo ngayon, lalo na pong tag-init, ha? Iwasan din natin ang mga laman loob, balon-balunan, yan. O, kumakain ng isaw, dagdag high blood pa yan. Dagdag mo pa yung init, sasakit ang batok. O, ano mangyayari? Bukod sa pinapalpitin ka, nasasakit ang ulo mo. O, tapos sunod yan, kakatok na si St. Peter. Hindi natin nahayaan yan, ha? Kaya prevention is better than cure. Okay, prevent na yan. Pero sabi nga, happiness daw, laughter is the best medicine. So bakit pa rin tayo magpapagamot? Ay, nako! Ano ba naman yan, Philippines? At eto pangga ha, sa mga panggapo natin na medyo tinatamad ngayon, may explanation kung bakit ka daw tinatamad. Yan daw po ay nangyayari ayon sa mga eksperto dahil sa pag-slow down ng ating katawan. Kaya ka tinatamad. So valid yan. Valid daw, ginastify natin ang katamaran. O, alam mo na ha. Huwag mo nang pagalitan yung ka-opisina mo. Ikaw naman. Naka, eto pa isa yung kakakayamot natin ngayon ha. Good morning po sa inyo pero bad news. Dahil nga po sa matinding ashfall mula po sa bulkang Mayon, ang dami po mga pananim na nasayang lamang. So tinatanong ng iba, bakit parang affected tayo eh? Malamang yung iba siguro ay gaaling doon sa Albay. Kaya nga po medyo mahal po ang gulay-gulay. And ang sitwasyon doon, no, Pangga, medyo nababalot po na makapal na abo ang mga sakahan na, ayun na nga po ang resulta, pagkasira po ng mga pananim at syempre, banta po sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Kaya naman mga Pangga, huwag natin masyadong tagain yung mga presyo ng gulay. At doon naman po sa mga kapitalista, huwag naman tayo nag-hoard, Pangga, ng paninda. Ayusin natin, bigayan tayo bayanihan, ha? Lalo na sa mga oras ng ganyan, eh, hindi na tayo dapat nanlalamang ng kapwa. Kaya naka ikaw, may panlalamang bang nagagawa at gaganap sa'yo sa umagang ito? Kung meron man, ishare mo sa akin yan. Pag-usapan natin. At syempre, ituloy-tuloy natin ang ating kwentuhan, Pangga, sa ating online world, Energy FM 1067. At ako po ang kasama ninyo hanggang mamaya. Syempre, ang nag-iisang pabebot na si Sheena. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, bilib.
2: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa-flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Eh, ano po yung pinakikinggan ninyo?
8: Energy FM.
9: Energy FM?
10: Energy FM.
6: Eh, istasyon sa radyo yun ah.
11: Huwag mong sabihing radyo!
12: Sabihin mo!
11: Energy!
9: Energy!
11: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

0: ang oras natin. 10:03.
1: Naka-energy na bang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That Energized Time Check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: And
4: MX3. Dito ako, Believe.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe. Sa araw-araw na pagmulat ng mga mata, lumilinaw ang ating pangunawa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang pamilya. Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na laging may problema. Di mawawala ang mga tampuhan, may nagkakasagutan, at pagkatapos ay di magkikibuan. Ngunit sa bandang huli, mananaig pa rin ang pagmamahal. Ang bawat kwentuhan at tawanan ay tila ba ayaw nating matapos. Ramdam natin na higit pa ito sa kahit anong bagay na nabibili. Sa bawat pag-aruga, ngiting walang kapantay ang sukli. Mga ngiting lumain man ng panahon ay mananatiling bago sa ating mga puso. Sa bawat unos na dumaan, di matitinag kailanman ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sa mga may samaan ng loob, may kakayanan tayong magpatawad. Huwag sana natin itong kalimutan. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
7: Huwag mo'y sabihin, Raljo! Sabihin mo, Energy!
0: Energy FM News.
8: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
9: Magandang umaga pangga, ito ang balita ngayon 10:06. Nagtutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga komunidad sa Albay na sinalanta ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa ilalim ng Alert Level 3, particular na tinukoy ang mga bayan ng Dinobatan at Kamalig na nakaranas ng makapal na abo dahil sa intensified magmatic unrest. Agad na ikinasa ng DPWH ang clearing operations upang hindi tumigas ang mga abo sa kalsada, habang ang DOH naman ay nagpamahagi ng N95 mask at nag-deploy ng mobile clinics para sa mga residenteng may problema sa paghinga. Tiniyak din ng DSWD na mayroong sapat na supply ng mahigit 300,000 food packs para sa mga lumikas sa mga evacuation centers. Panggaya na muna mga balitang malaman, balitang dapat niyong malaman. Ako si Mahu, nagbabalita para sa Energy FM News.
0: Energy FM News.
7: Huwag mo'y sabihin, Raljo! Sabihin mo, Energy!
10: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tulog parang sanggol.
3: Sana all.
4: Pretty little baby.
2: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
5: Energy sa umaga.
2: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa. Team ka na ba sa mga challenges today?
5: Fighting! Ito ang Energy sa umaga! Sheena!
6: Hoy! Ano na naman yan talaga? Hello po sa inyo lahat mga Pangga! Isang maganda at masayang morning sa inyo. Masaya ka ba talaga? Kung di ka masaya, okay lang yan. Kailangan mo lang talaga pera. Oo, yan talaga ang ating source of happiness. Totoo ba? Uy, hindi mo talaga papalitan, baby, di ba? Madalas ang sinasabi, yan daw ang bundle of joy. Ay, ibang bundle ata yung hinahanap natin. Bundle ng kaperahan. Ay, nako. Eh, pero mga panggaha, syempre ngayong morning, kailangan po natin, bukod sa pera, kailangan iunat-unat ang ating mga kamay. Madalas kasi sa atin, binubuka lang yan kapag tayo ay iintrega. Alam nyo ba na malaking bagay, Pangga, na kayo po ay minsan nagko-close open. Close open talaga. Hindi totoo. Yung inyong mga fingers, kailangan eh medyo ginagalaw-galaw. Kung nakikita nyo ako sa live, medyo igaganyan nyo yan. Ang tawag dyan yung spirit fingers na tinatawag. Bakit? Maganda po yan sa blood circulation. Yes! And kung kunwari, kayo po ay medyo naglalakad-lakad, yung inyong pong mga fingers naman eh, no? Yung mga daliri sa paa. Yan. Kailangan medyo ano yan, ginagalaw-galaw. Kasi sa atin, eh, nakakalimutan natin yan, di ba? Minsan may mga bagay talaga na nakakalimutan tayo, no? Na akala ninyo, okay lang, nandyan lang yan, hindi ka iiwan. Pero Pangga, minsan yung mga daliri, kailangan din talaga yung pag-anahin. Nakakaloka yung magsisente ka dahil sa daliri. Pero kasi isa yan sa mga tinitake for granted natin, yung paggalaw niyan. Kapag yan po eh nanlamig, di ba? Hindi na kumibo, bigla na lang nawala ng pakiramdam. Tsaka nyo lang marirealize yung halaga ng mga bagay na tipong, ay, importante pala yung hinliliit ko. Importante pala yung hinlalaki ko, lalo na yung mga daliri ko sa paa. Di ba? Tsaka nyo lang malalaman na, ay, meron palang halaga to. Kaya po importante na ginagalaw-galaw yan. Hindi pwedeng pamamanhirin natin yan. Mahal ang gamot, lalo na kapag mga ugat-ugat na po ang tinutukoy. Oo. Aminin ninyo, di ba hindi nyo ginagalaw yung mga daliri ninyo? Hindi ko alam kung saan nyo ginagawa. O ginagalaw yan. Pero sa akin lang naman, payong ate, mag-exercise tayo mga Pangga. Okay. Naku at naku, eto pa. Meron akong chika sa inyo. O, kararating lang. Eto na po, nananawagan na po ang meral ko. Sabi si Beverly, hindi nagbayad. Uy, sino yun? Charis, hindi ko kilala si Beverly. Pero eto yung tunay na balita. Nananawagan po ang meral ko sa pamahalaan na magtakda ng malinaw na pamantayan para sa rooftop solar equipment. Kasabay po ng patuloy na pagdami ng mga nag-i-install niyang solar na yan. Bakit? Sabi kasi nila, yan po yung mga sistemang hindi dumaan sa kaukulang permit at safety inspection mula po sa lokal na pamahalaan. So sabi nila, parang ang dami po mga illegal na basta lang lagay ng mga solar panel. Di ba nauuso yan ngayon, lalo na sa homebodies? Ay, ngayon, sabi ng mga netizens, ramdam nyo na ngayon. Kung ano ang pakiramdam na meron ng iba, meron na kayong kalaban. Grabe, hindi naman kasi kalaban, pero syempre, no, Pangga, medyo mapapaisip ka rin sa panahon ngayon, sa bigat po ng bayarin. Eh, talaga mapapa-install ka din. Pero sabi nga ng Meral ko, asa na po yung sistema? Wala po mga permit yung iba dyan. Siguro ang kailangan lang natin panggano, eh, malinaw po na komunikasyon kung paano nga ba, paano ba magiging legal ito, di ba? Paano tayo makakatulong sa mga mamamayang Pilipino? Kasi hindi naman lahat may kakayanan din magbayad, hindi naman lahat may kakayanan mag-install ng solar panel. At sana, matulungan tayo na yung kuryente mapababa, di ba? Makapagtipid tayong lahat. Yung naman ang goal natin eh. Ewan ko na lang kung anong goal nung iba dyan, di ba? Siyempre, at the end of the day, negosyo po ay negosyo. Kailangan pa rin natin ng pera. Ay nako, eh, pero eto nga, bukod sa pera, kailangan din natin ng malakas na pangangatawan. Sheena, paano? Anong gagawin? Abay, siyempre, kailangan nyo pong mag-take ng MX3 capsules. Yan naman po talaga ang kinakailangan natin. Bukod sa paggalaw-galaw ng inyong mga daliri, ang MX3 capsules po ay food supplement na purong sangkap at walang halong kemikal. Ang MX3 capsules ay low sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. May antioxidants at anti-inflammatory properties. At ito po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at highly recommended yan pangga. And pinag-aralan ng masuhusi yan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya nga umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin ito na proudly Philippine-made. Kaya naman, kung meron ka mga katanungan dyan, paano ba to? Pwede ba to sa ganito? Pwede ba to sa ganyan? Pwede ka magtanong pangga. Hanapin nyo lamang po mx3ph.com ang kanilang website. At mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako, believe. Yes! Nakapaniguradong ikaw din ay mapapabilib dyan, pangga. Kaya naman, alam mo na, pumunta ka na ngayon, hanapin mo na MX3 capsules. At naka-laters, maglalambingan pa tayo mga pangga sa ating online world, Energy FM 1067. Okay? Pansamantagal! Abangan, susunod na po, Baby Toby. Asa na? Ayun, no? Dito, oh, Toby. Tinawag! Susunod na yan. Ako po muna ay Gogora Pangga. Uy, mamaya magkakarinigan pa tayo. Dito lang sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy.

0: You just heard Kiss Kiss, a cover song by the Singing Queens. Kiss was originally sang by VSTN Company and was composed by Vic Soto and Joey De Leon.
1: At yan ang ating LSS, latest sound trip sensation.
2: Wag mo'y sabihin, Raljo! Sabihin mo! Energy!
0: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
7: Energy FM.
8: Energy FM?
7: Energy FM.
5: Istasyon sa radyo yun ah.
9: Huwag mong sabihing radyo!
10: Sabihin mo!
9: Energy!
8: Energy!
9: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako believe.
2: Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalakip itong bagong pag-asa, bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa'yo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy.

Number 20.

songs energize. Ang bet mo na ba ang susunod na number one?

0: That energized song was brought to you by
1: Bingo Plus.
0: Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
3: Making your world a little easier. Whirlpool.
0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Energy.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto.
7: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
6: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Bagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Bagcor.ph.
10: Number 15.

0: Top 20 Countdown. Baby Toby.
1: Baby Toby.
2: That was Peter Gene Hernandez, o mas kilala bilang Bruno Mars, with I Just Might. Number 15 po yan sa aring Top 20 Countdown, mga panggap. But alam niyo ba kung paano naging Bruno Mars ang kanyang pangalan? O basta nakilala lang natin siya Bruno Mars, di ba? Pero hindi natin alam na Peter Gene Hernandez ang kanyang tunay na pangalan. Well, ayon sa ang pagsasaliksik, no? Tinawag naman siyang Bruno nung siya ay bata pa. Nung kanyang nanay o hindi naman kaya ng kanyang kamag-anak, di ba? Eh, kasi nga naman nung bata daw si Bruno Mars, ay siya daw ay isang confident and chubby resembling the wrestler Bruno Sammartino. Hence, Bruno. At kaya naman Mars, no? Kaya niya dinagdag yung Mars sa kanyang pangalan. Eh kasi nga naman ang sabi daw sa kanya ng ibang mga tao, eh out of this world daw ang kanyang performance o hindi naman kaya ang kanyang talento. Kaya naman Mars. Bruno Mars. Doon po nagsimula ang kanyang pangalan, di ba? Kaya naman kung gusto siyang mapanatili sa ating Top 20 Countdown, make sure lang naman, mga panggano, na iboto niyo siya sa ating Facebook page. Hanapin niyo lang, Energy FM 1067. Okay? Alright, so moving on to our number 14th song, we have The Ones with Ngiti. Dito lamang yan sa number 106.7, Energy FM.
3: Number 14.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at ang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Sa araw-araw na pagmulat ng mga mata, lumilinaw ang ating pangunawa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang pamilya. Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na laging may problema. Di mawawala ang mga tampuhan, may nagkakasagutan at pagkatapos ay di magkikibuan. Ngunit sa bandang huli, mananaig pa rin ang pagmamahal. Ang bawat kwentuhan at tawanan ay tila ba ayaw nating matapos. Ramdam natin na higit pa ito sa kahit anong bagay na nabibili. Sa bawat pag-aruga, ngiting walang kapantay ang sukli. Mga ngiting lumain man ng panahon ay mananatiling bago sa ating mga puso. Sa bawat unos na dumaan, di matitinag kailanman ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sa mga may samaan ng loob, may kakayanan tayong magpatawad. Huwag sana natin itong kalimutan. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

0: webcam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huwag mo'y habihin, Radyo! Sabihin mo!
3: Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya.
4: Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush!
5: Eh paano? May muta ka oh!
3: Minsan masakit?
6: Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako.
7: Ito'y lilisan na.
3: Minsan, scene soon.
8: Aruy, saklap.
3: Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa.
9: Yes, like you and me against the world.
10: Go, go, go, bangga.
11: Di man araw-araw na nakangiti.
3: Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan naming gumaan.
4: Yay!
3: Kasama ang Energy Love Lines. Kung saan may makikinig at may mag-a-advise.
12: Energy Love Lines. Sa 106.7 Energy FM.
3: Kahit minsan, sublay. Sheena!
13: Masayang afternoon sa inyong lahat, mga bangga. Kamusta naman ang lahat ng mga tumitibok pa rin ng puso? Kailangan naman talaga, tuloy-tuloy yan, bangga. Ang sabi ng puso ay, keep on pumping. Grabe naman talaga, Monday na Monday, nag-iisip pa rin tayo hanggang ngayon kung tapat pa ba sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Meron pa bang pag-asa sa mga nililigawan? Or, mapapansin kaya ako today ni Crush? Ano ba yan? Alam man, sarap bumalik sa ganun, no, bangga? Yung tipong napapapansin ka pa kay Crush, kung titignan ka, kung yung famous dun sa school nyo, lilungunin ka, or yung famous sa office, yung guwapo, yung medyo masungit, pero kapag umiti sa'yo, di ba, killer smile. Ay! Ang sarap magmahal! Pero mas masarap kapag mahal ka din. Eh, kaso paano pag hindi? Uy! Nakoy, pag-usapin natin yan today. Dahil sa ating love lines, ang linyahan ngayong araw ay hindi sa lahat ng pagkakataon, pag-ibig ang dapat piliin. Oy, grabe naman, ba't naman? Charis. Ang tanong, dapat bang mas maging matimbang ang pag-ibig kaysa sa pag-abot ng iyong pangarap? Bakit naman ang hirap? Charis! Alam mo, bangga, yun yung mga tanong na ang hirap-hirap sagutin, di ba? Na tipong, ano nga ba, you're torn between a dream and yung mahal mo sa buhay. Kung ikaw nandun sa eksenang yan, kung kunwari, nandun ka sa rurok ng tagumpay, bangga, yung tipong, eto na, isang hibla na lang o isang step na lang, nandun ka na sa pinakataas. Halimbawa ng corporate ladder, wow, magiging ano ka na, presidente, presidente! Eh kaso, kailangan mo lumayo. May offer sa'yo, oh, padadala ka namin sa ano, sa ibang bansa, ganyan. Sa US, I'm so sorry, pero kailangan mo munang iwan ang iyong family. So, ang hinihinging sagot sa'yo ay oo lang, hindi pwedeng hindi. Or else, tatanggalin ka na lang sa trabaho. Eh, ang laki ng ano, ng pakete. Ng pakete, ang laki ng offer ni banker sa'yo. Sakop ang buong pamilya mo, oh. Tatanggapin mo ba? O pipiliin mo yung taong mahal mo? Eh, paano itong taong mahal mo nag-propose na ikakasal na kayo? Nagplano na kayo na tipong gagawa na kayo ng panibagong buhay, ganyan. Magsisimula na. Ano ang pipiliin mo? Diba? Parang medyo kakatok nga naman talaga sa'yo. Ano ba pipiliin ko? Pagmamahal ba? Or, ito pag-asenso sa buhay, no? Or baka naman pwede nating pagsabayin. Ikaw, nasa iyong kamay ang kasagutan. I-share mo sa akin yan, 0945-367-8792. At nakutulungan mo naman ako. Ano nga ba pipiliin natin? Kung kunwari meron tayong frenny na nagtatanong, hi, nako Sheena, what to do? Ano ba? Pangarap or pag-ibig? I'm so torn. I'm torn. Ang hirap, di ba, pangga? Lalo na kung kunwari ikaw ay isang breadwinner. or nandito tayo sa panahon kung saan matindi ang krisis, merong sakit ang iyong mga magulang o lolo, lola, eh nandun ka pa sa bahay kung saan nandun yung extended family, isa kayo ng bahay. Tapos, oh, may mga pamangking ka na hindi nakakapag-aral, ikaw ang sumasagot. So, paano ang gagawin natin? Baka yung iba sabihin, ay, better maging single na lang ako. Give up ko na lang to. Or, makakatagpo kaya tayo ng isang tao na iintindihin ang lahat ng desisyon natin sa buhay and willing maghintay? Or, hindi kaya sobrang selfish mo naman sa parting yun? Kung iiwan mo yung karelasyon mo na naghihintay sa timeline mo? Ay, naku. Alamin natin yan, pangga, i-share nyo na yan, ha? Sa Energy FM 1067. At umpisahan na natin ang ating daldalan. Kasama nyo po ang nag-iisang pabebot na si Sheena. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM, pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: Patnubayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
1: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
1: Istasyon sa radyo yun ha.
5: Huwag mong sabihing radyo!
6: Sabihin mo! Energy!
2: Energy!
5: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: What will sabihin, Radyo? What will sabihin, Radyo? Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy!
3: Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya.
4: Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush!
5: Eh paano? May muta ka o.
3: Minsan masakit?
6: Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako.
7: Ito'y lilisan na.
3: Minsan, sinsoned.
8: Aruy, saklap.
3: Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa.
9: Yes, like you and me against the world.
10: Go, go, go, bangga.
11: Di man araw-araw na nakangiti.
3: Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan namin gumaan.
4: Yay!
3: Kasama ang Energy Love Lines. Kung saan may makikinig at may mag-a-advise.
12: Energy Love Lines. Sa 106.7 Energy FM.
3: Kahit minsan, supply. Sheena!
13: Isang maganda at masayang afternoon. Sana ay okay ka at okay siya. Hoy! Yan ang kailangan natin, di ba? Bilang magulo na po ang mundo, kailangan na may maging okay tayo. Para masaya naman. Pero, sasaya nga ba tayo sa ating pag-uusapan ngayon? Nako, kanina nga po, ang ating linyahan ay hindi sa lahat ng pagkakataon, pag-ibig ang dapat piliin. At ang tanong, dapat bang mas maging matimbang ang pag-ibig kaysa sa pag-abot ng iyong mga pangarap? It's so hard. It's so hard to believe. Uy, mahirap naman talaga, ano pangga. Pero sabi nga, kapag mahal ka ng isang tao, hindi na aabot pa sa moment na papipiliin ka kung ako ba o yung pangarap. Diba? Kumbaga kasi kapag kunwari, ganun nakalalim yung relasyon ninyo, alam niya eh, ramdam niya yun kung ano yung gusto mo. Susuporta siya, di ba, sa kung ano yung gusto mo. Pag-uusapan ninyong dalawa, ganyan. So kumbaga may kompromiso, pwede kayong mag-decide kung ano ba sa tingin mo, ano ba yung advantages nito and disadvantages. Kaya ba nating dalawa? Sa tingin mo mag-work pa ba kapag kung sakaling magkakalayo tayo? Ganun mga tanungan. So, feeling ko naman, pangga, kung kunwari eh, ikaw eh very matured enough na, no, para mag-desisyon, magiging madali lang. Pero kapag kunwari, sobrang petty ninyo na, ay hindi, hindi kita makakasama, ay ayoko na, di na, break na lang tayo. Ah, ano, matagal na natin nag-usap, tapos ngayon ka ba mag-give up, tapos tatanggapin mo yung offer na yan? Ay, wag na lang. Hindi pwedeng ganun. Kailangan himay-himayin ninyo bawat isa. Siguro ano yan eh, pangga. Kailangan, alam yung secured kayo dun sa relationship para magawa ninyong smooth lang. Yung transition, kumbaga. Yung paglipat ninyo sa plan A to plan B. Diba? Hindi naman kasi natin pwede ipilit sa tao na eto na yung napag-usapan natin, eto na yung dapat gawin. Hindi. Kasi may mga pangyayari sa buhay, pangga, na talagang hindi natin maiiwasan. Diba? May mga magbabago talaga. Merong mga biglang darating na pagsubok. And lalo na yan, good problem din naman yan kung kunwari merong offer para sa'yo na mas magandang buhay. O di, ikaw din naman makikinabang yun sa future kung sakaling kayong dalawa mag-end up together, di ba? And saka, hindi ba mas nakakaluwag sa pakiramdam kapag yung partner mo natupad yung pangarap niya? And kung malalim yung relasyon ninyo or yung foundation ng relationship, alam mo sa sarili mo na yun, chinichase niya yung pangarap na yun. And finally, eto na. Sino ka para hadlangan yun? Nakakalungkot naman kung gano'n. So, well, mahabang ano rin yan, diskusyon. Pero hindi yan para pag-awayan. Ang petty kung pag-aawayan nyo yan, ha? Yun lang. Siguro mga bagets lang yung mag-aaway sa ganitong topic, di ba? Pwede naman kayong mag-usap ng mahinahon. Yan po yung number one na kailangan natin gawin. Yung communication, dapat hindi lang po basta masabi. Ang communication, kailangan may understanding. Yan. Hindi yung basta lang nakinig, basta lang merong idinakdak, eh okay na. Basta lang nalatag yung mga opinion, yung mga suggestion, okay na. hindi, kailangan ng malawak na pang-unawa at malalim na pang-unawa. Yan! Eh, good job sa mga pangga natin na kahit papaano nalagpasan na yung ganitong klase ng problema. Pangarap or pag-ibig. Ay! Pag-ibig na kaya pareho ang nadarama, ito ba ang simula? Charisse! Kung kaya naman kasing pagsabayin, eh ba't hindi natin pagsabayin, di ba? Ikaw naman eh. Wala namang sinabi na bawal siyang isama. Mas maganda yun kapag kayong dalawa magkasama patungo sa pangarap. Diba? Ng isang pangarap ko'y naniniwala. Dahil dyan, susunod na para ituloy ang kanta. Kapitana Sisa. Oh, mamaya pakantahin nyo siya. Sabihin mo sabi ko. Kaya niya yung pangga-aja lang tayo, ha? Sabi dito, nangarap din naman ako eh. Bakit ako iniwang mag-isa? Paano yung pangarap mo kasi? Hindi niya naman pangarap. So, paano yun? At saka ano ba, hindi kanya talaga mahal? Para dun sa nagtatype ngayon. Hoy! Huwag kang mananakit, China. Oh, sige na. Alam niyo na mga dapat ninyong gawin, ha? Latag na po. Oh, kayo na lang mamili. Ano ba pipiliin nyo? Pipiliin nyo ba makipag-away para dyan sa pangharap versus pag-ibig? Or makipag-diskusyon kayo ng edad ninyo? Aayon sa edad nyo, ha? Ayusin. Oh, well, papel. GDG, gotta go. Mga bangga, nakabuelo na tayo sa answer today. Over naman kasi sa ask yan. Sana bukas ay masagot ulit natin ang mga katanungan na talaga nga namang, ay, nakakainis. Ang hirap namang pumili. Pwede bang di na lang huminga, Charis? Hindi talaga yon. O, siya. Ingat kayo lahat pag uwi, mga bangga. At tutok lang. Kita-kits tayo sa ating online world, Energy FM 1067. Tutok lang, nakasama't nakakwentuhan ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, dito ako, believe.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
3: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ah.
6: Huwag mong sabihin radyo!
7: Sabihin mo!
6: Energy!
3: Energy!
6: Energy!
4: 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Energy FM News. Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
1: Isang magandang hapon Metro and Mega Manila. Silipin natin ang ating orasan, 10 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ito ang Energy FM News na hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Pinayagan na ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 ang dating TV host si Jay Sonsa na magpiyansa ng 10,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa isang pahayag nitong linggo, May 3, 2026, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na itinama na ng korte ang naunang warrant na nagsasabing non-bailable ang kaso ni Sonsa. Ayon sa kampo ng dating TV host, nagkaroon ng pagkakamali sa original na dokumento kung saan maling batas or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang naisulat sa halip ang kasong may kaugnayan sa unlawful publication. Muli po, ako po si Kapitan Sisa para sa Energy FM News na naghahatid ng balitang malaman, balitang dapat mong malaman, kasama ng MX3, dito ako, Believe.
0: Energy FM News.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Energy!
3: Ito ang 106.7.
2: Energy!
3: Energy FM!
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
5: Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
7: Kung gusto mo ng legit na chika, ito na yun!
8: Chika!
7: Walang filter, walang edit.
8: Chika!
7: Hindi ito fake, hindi ito late.
8: Chika ni Sisa!
7: Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabaligan. Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa!
9: Chika
8: ni Sisa!
10: Isang magandang hapon ng Metro and Mega Manila! Kamusta naman ang inyong Monday? We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Isang magandang hapon pa rin po sa lahat ng ating mga pangga, lalong-lalo na dyan sa may Tinajeros, Makati City. Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta po? Magandang hapon po sa mga taga Pasig Mega Market, lalong-lalo na dyan sa may Pinagbuhatan, Pasig City. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, batiin din natin yung mga taga Tramo, Pasay. Hello po, magandang hapon. Diba? What a hot Monday. O, diba? Grabe ang init. Diba? Ugaliin nyo laging, alam mo yung uminom lagi ng tubig, diba? To keep yourself hydrated. Diba? Mahirap naman na matuyuan kayo. Wala na nga dilig, matutuyuan pa. Eme! Wala na nga dilig, natuyuan ka ba? Ang saklap no. But anyways, ako isang magandang hapon din po sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating mga team replays on YT channel natin sa Energy FM 106.7. Isang magandang hapon po. Hi, Nothings! O, diba? Binati na kita ulit, ha? At syempre sila, Ate Corina, hello po sa inyo. Ayan, at syempre sa lahat pa din po ng mga nakikinig sa atin mula sa Ibayong Dagat. Wow, 'di ba? Although Asian country lang, pero Ibayong Dagat pa rin 'yon, 'di ba? Jerwin De Leon all the way from Singapore. Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Kathy Amos, ang reyna ng Australia. Hello po sa inyong lahat, hindi ba? Pero syempre, batiin din natin ang ating mga in-drive drivers, 'di ba? Lalong-lalo sila Kuya Ed Domingo, Ricardo Bobis, Ronald Soriano, Ronald Agcanas, at si Kuya Mark Samuel. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. O eto na, tumungo na tayo sa ating unang chika! Nakakaloka. Last Saturday nga, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Muli po, nagpapasalamat po ang Energy FM sa pamunuan ng ABS-CBN, of course, at ang Star Cinema. Diba? Dahil naimbitahan po ang inyong lingkod, diba, na kumakatawan sa Energy FM para masaksihan ang media launch ng pelikulang Huling Pagtatambalan ni na Donnie Pangilinan at Belle Mariano na may pinamagatang Tayo sa Wakas, directed by Kathy Garcia Sampana. Ayan po siya, kung saan nga naman na napakagandang pelikula. Pero nung araw din na yon ay napuno din. Last Saturday po yan nag naganapa sa loob mismo ng ABS-CBN Compound Studio A, to be specific, diba? Na kung saan nga naman nagpaalam na din at nagpasalamat si Donnie Pangilinan at si Bel Mariano sa Don Bell fans nung araw na yon. O, nakakasad talaga. Medyo ang bigat. Pero, sinabi naman ni na Donnie at Bel, diba? Hindi ito yung katapusan na it doesn't mean na, alam niyo yon na magpapaalam sila dahil ito yung huli nilang proyektong magkasama sa Love Team, diba? Ay, hindi naman daw nangangahulugan na hindi na nila susuportahan ng isa't isa. Ito po yung pagbubukas lamang ng panibagong chapter ng kanilang mga karera kung saan nga naman tatahak na sila into mature roles, diba? Dahil dito ay ikot ang storya sa tayo sa wakas kung paano nga ba nag-evolve itong si Donnie at Bella simula pa ng mga teleseryang kanilang kinabilangan, 'di ba, na ating minahala hanggang dito sa Tayo sa Wakas ay ipapakita ni Direk Cathy Garcia Sampana ang kakaibang Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa storyang ito. Hindi ba? Tayo ay talagang nagkaroon din ng pagkakataon makita for the first time ang official trailer ng Tayo sa Wakas na kung saan nga naman aabangan natin ito. Ang story ay iikot sa relasyon, lalo-lalo pat sa henerasyon ngayon, sa mga Gen Z. Kung paano nga ba ihahandle ang mga sitwasyon, lalo pat pagdating sa relasyon, na o, di ba? Ang sitwasyon sa relasyon, o, di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, di ba? Kaabang-abang to. Mapapanood natin to on May 27 sa lahat ng sinehan nationwide. At antabayanan po natin ang simul screening nito worldwide. Nako, nakakaloka, 'di ba? Bagamat medyo may kabigatan yung araw na yon dahil nga syempre, 'di ba, for the longest time na sinuportahan natin ang Don Bell, ay para bang eto na ngayon na this is happening already, na parang hindi rin nila sukat akalain na dito na 'tong magtatapos, 'di ba? At sinabi din ni Donnie Pangilinan na ating nasaksihan din, no, nang sinabi nga niya na alam naman niya kung gaano kasakit ito para sa Don Bell fans. Pero wag kayo daw mag-alala, as per Donnie Pangilinan, 'di ba, na patuloy nilang susuportahan ang isa't isa. Hindi ibig sabihin na sila ay maghihiwalay bilang love team, ay hindi na sila muling magtatagpo ng landas. Tandaan natin, under one company pa rin sila, hindi ba? Mali natin, 'di ba? Magkaroon ulit ng chance na mag-cruise ulit ang kanilang landas. But for now lang naman. Ito po yung huling pelikula na kanilang pagsasamahan as Don Bell. O, di ba? Nakakaano yun. Medyo nakakasad kasi Don Bell fan din ako, di ba? From Can't Buy Me Love. Di ba? Yung mga teleseryeng inantabayanan natin. He's Into Her. Di ba? Yung mga ganyan na nagsimula, doon natin sila unang minahal as Don Bell, na ang cute-cute ng kanilang karakter. Hanggang sa medyo nagmamature ng konti sa Can't Buy Me Love. Hanggang sa pelikulang ito na kanilang pagbibidahan na Tayo sa Wakas, ay makikita nga natin kung paano nga ba nag-grow na into a fine gentleman, a fine young woman, si Bel Mariano dito. Kaya sama-sama natin yung pakaantabayanan on May 27 sa lahat ng sinihana nationwide, of course, produced by Star Cinema. Diba? Solid kong, asami niyang ganon, solid kong Bel kami. Anong kong Bel, dong? Grabe ka, Chokoy Ganjong ko. Diba? Don Bell yun, hindi Kong Bell. Nakakaloka. Good noon, Joy. Sabi niya ganon. Could you please play a song, Second Chance by June Sisa? O, ayan. Diba? Sir Toy, may nagre-request na ng June Sisa na kanta, hindi ba? Well, yan. Yan ang papakantabayanan natin. Tama naman din, di ba? Matutuyo ang lahat. Wag lang ikaw. Hoy, grabe ka, Kim. Kim ang kanan, talaga ba? Nakaantabay ka ba din dito, Kim, ha? Di ba na nakakaloka? Pero yun na nga, diba? Antabayanan natin. Hindi naman ibig sabihin lang nito ay katapusan na ng lahat, diba? Yun, na nakakaloka, diba? Huwag kalimutan na mang MX3. Oo nga na nakakaloka, diba? Pero eto na nga, diba? Bago ako tuluyang magpaalam. Oo nga. Ikaw ba ay, diba, alam mo yun, kung ikaw ay healthy conscious, nako, eto, dapat pakinggan mo itong mabuti. Kung hanap mo lang din naman ang mga food supplements na puro ang sangkap na walang halong chemical, abam, subukan ng MX3 capsules. Dahil ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Ito ay nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Ang mga MX3 products po ay dumaan sa ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi ka takataka kung bakit nga naman sila ay naa-awardan mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine made. Para sa iba pang katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala, ito ang tandaan ninyo, diba? Mahalagang paalala, ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. That's MX3, dito ako, believe. At syempre mga pangga, tayo maghahanap buhay po muna. In the meantime, doon sa mga nasa online, stay tuned lang kayo. At sa mga nakikinig sa kanilang mga talapitan, gamit ang kanilang mga radyo. Eto muna, magbalik-tugtugan muna tayo. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? No wonder. Isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay, yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM. Energy FM?
3: Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah.
5: Huwag mong sabihing radyo!
6: Sabihin mo!
5: Energy!
4: Energy!
5: Energy!
3: 106.7 Energy FM.
7: Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun!
8: Chika!
7: Walang filter, walang edit!
8: Chika!
7: Hindi ito fake, hindi ito late!
8: Chika ni Sisa!
7: Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa! Ito ang Chika ni Sisa!
9: Chika
8: ni Sisa!
10: Isang magandang hapon muli, Metro and Mega Manila. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag nung sabihin radyo, sabihin mo, Energy. Sa magandang hapon pa rin po sa lahat ng mga taga Valenzuela City Central Kitchen. Hi kay Ami Espiritu. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At syempre mga taga AIC Corporate Purchasing Department. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon kay Darren Fukunaga. O, diba? Na-late ka. O, diba? Na-late ka ng dating. Wala ka kanina sa first gap, diba? But anyways, nako, isang magandang hapon pa rin po sa lahat ng ating mga pangga dyan sa may parang Marikina. Hello po. Lalong-lalo na dyan sa may IVC. Diba? Hello po dyan sa may Marikina. At syempre, batiin din natin ang mga taga San Perfecto, San Juan City. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po, diba? Ang init, ano? Grabe! To the highest, hindi ko kinakaya, diba? Sa init ang panahon, magagalit ka pa ba, diba? Diba? Iwasan mo ang magalit sa ganitong panahon, diba? Mahirap, ma-stroke. But anyways, ako mga panggad, ako eto na. Tumungo na tayo sa ating second. Chika! Nakakaloka it is, diba? Bagamat alam naman natin, diba, last Saturday, naganapa ang coronation night ng Miss Universe 2026. Miss Universe Philippines 2026. Kung saan nga naman tinanghala bilang Miss Universe Philippines si Miss La Union na si Bea Milan Windorsky. In fairness, congratulations ha. In fairness, sabi ko nga, doon sa mga nanood ng Miss Universe, diba, puksaan ang labanan ngayon na nakakaloka. Diba, yung mga talagang sumagot sa final question with Marina Summer, diba, na ngayon ay tinutuligsa ng mga kapwa, diba, na kapwa trans, diba, na kasi hoda daw na ang lamya, na ganito, na ganyan, mag-host, diba, na nakakaloka. Pero mamaya tayo tumungo kay Marina Summers, diba. Yun nga, sintinanghal nga bilang Miss Universe si Bea Milan Windorsky, na kung saan nga naman tubong La Union ito, diba. Congratulations! Mukha yatang meron talaga tayong, alam mo yung pag-asa sa Puerto Rico this year. Oo, nakakaloka. Although magagaling din naman yung iba, di ba? Na talaga mga sumagot din na mga kapwa finalist din niya. Pero talagang of all, di ba? Walang tapon. B, di ba? Nung araw na yun, yun na masasabi mo na talagang labanan ng beauty and brains, 'di ba? Hindi ako makikipaglabanan doon, wala akong parehas noon. Si Sisa, bubo na. Tsaka pa. Kaya never ako sasali sa beauty pageant. Makabigla akong tanungin doon, what can you say about Keme? Syempre sasagot ko lang, ay, kala ko po beauty contest to. Quiz B pala. Nakakaloka, di ba? Kung magano yan eh, patagisa ng galing ng mga matatalino at maganda. Sorry, aminado na kaagad ako dyan. O, di ba? Anis aminado ako, di ba? Na bubo na, pangit pa. Ay, nako, nakakaloka. Magandang hapon na Michi Garcia. Hello sa inyo, si Ate Corina. Ay, maulan daw na hapon sa kanila. Wow, at least kayo, napatakan na ng ulan. Diba? Pero eto na nga, diba? Yun nga na nakakalungkot dahil nga isa sa mga napahiya na naman on stage, diba, na nasaksihan natin. Kasi diba, iba't-ibang... Sabi ko ano napanood ko, alam mo, awang-awa ako kay Ralph De Leon. Kasi diba, 3 times na inabutan siya ng microphone na halos lahat. Tapos nagmukhang tanga yung artist. Nagmukha siyang kawawa. Yung production parang walang ginagawa. Bagay nakitang-kita ngayon na nagsisirculate on social media yung pagwawala ng national director na si Jonas Gaff. Diba? Kasi 3 beses eh, na napahiya. My gosh. Buti na lang very composed at well-trained itong si Ralph. Although sabihin na nga natin na nabaguhan. Dahil nga syempre, di ba, PBB eh. Pero, hindi siya kinakitaan ng pagpapanik on stage. Diba? Instead, diba, nagpaka-professional siya at ginawa pa rin niya yung dapat, diba? Pero, MUPH, talaga ba? Magpahiya kayo ng artist ng ganyan, diba? Na hindi naman din ka magkakatanggap-tanggap yun. Diba? Ang laking produksyon ng MUPH, wala man lang floor director na tumakbo o di kaya nanggigil sa mga runners ng mga mikropono to check ang mga batteries ng wireless microphone. Alam niyong pinalalabas to on national TV. Pero sabi nga ng ilana, bravo, diba? It means lang talaga maganda ang pagkaka-trained dito kay Ralph De Leon kasi instead na mag-panic at mag-walk out, diba? As in, nag-go with the flow. Nagpaka-professional siya, diba? Na kinasaludo naman ng ilang mga tagahanga at manunood during that time sa Mall of Asia. Tama, diba? Mall of Asia Arena yan na nakakaloka to Dias level. Diba? Sabi niya pa, shoutout na Mama Merlin. Ayan, Destiny Ada and Teacher Lynn from Pasig Palengke. Hello! Sa mga taga Pasig Mega Market, Destin Joy Tintin. Diba? Na nakakaloka, iba ang training ni Kuya Ralph. Ni Kuya kay Ralph. Hindi totoo naman, diba? Na kung yung iba yan, diba? Parang hindi na alam kung ano gagawin. But still, ginawa pa rin ang ginawa. Pero, diba? 3 times. Diba? May audio online. Pero doon mismo sa loob ng venue, wale na nakakaloka. Diba? Sana man lang, diba? Maayos-ayos na. Parang nangyari din yan dati, diba? Nung kumanta-kanta si James Reid doon, if I'm not mistaken, panahon ito ni Atisa Manalo nga ba? Oo, panahon to ni Atisa Manalo. Kumanta si James Reid, di ba? Tapos, di ba, kalahati lang nung kanta, hindi na bumalik yung mama. Hindi na siya kumanta ulit, di ba? Hinayaan yung mga kandidatang rumampa. Di ba na nakakaloka yon? Tapos eto pa, yung nambabash naman kay Marina Summers, eto yung hindi ko katanggap-tanggap, di ba? Na para punapunahin mo, di ba, yung tao na binigyan ng spotlight, ng limelight, para mag-host ng isang, alam mo yon, pinaka-ingranding pageant sa buong kasaysayan ng Pilipinas at ng mundo, hindi ba? Para sabihin mo na walang kalatoy-latoy, walang, basta ang dami mong ebas, biye! Di ba? Sabi nga, tama nga si Galad Karen, di ba? Kahit anong sabihin nyo kay Marina Summers, tumayo siya doon sa stage at matatawag siyang main host ng Miss Universe pageant. Diba? Ang dami niyong kuda. Diba? Although hindi ito sinangayuna na ng ilang mga miyembro ng ilang ng LGBTQIA+. Diba? Sa pangalipustan niyo kay Marina Summers. Diba? Kasi at the end of the day, tama naman si Jervin Wrightson. Diba? Or mas kilala bilang si Khaled Karen. At the end of the day, siya ang nakatungtong dun sa stage. Siya ang main host. So ano yung mga basher? Diba? Ingat. Yan ang sinasabing pag-ingat, piket. Ganon! Diba na nakakaloka? Iba, tama naman kasi. Imbis na supportahan natin, meron pa nga may nagsasabi pang online na dapat daw hindi daw hinayaan si Marina sa... Mas marunong pa kayo dun sa kumuha. Oo, palpak. May kapalpakan yung MUPH. Pero mas marunong pa kayo doon. E diba, naniwala naman sila sa kakayanan ni Marina Summers. Lalo na during the, diba, yung final question doon sa parang top 5 nga ba yun? Oo. Diba, na siya lang talaga on stage at wala siya na sinasabi dapat daw meron daw ka-partner, meron ganito. E sinong kukunin ka-partner kayo? Hay! Nako, hindi na rin, oy. Diba, next time siguro... Ay, naku, wala. Hindi. Ayoko ng mga ganyan dahil Inglesan niya. Alam mo naman tayo, pag ganyan mga ano, hi, hello lang. Aminado naman ako doon. Hi, hello, bye, I'll see you. Ganon. Wala naman ganyan mahaba-habang spiel pa, hindi ba? Kung hindi, ano mo yun. Pero yun na nga, di ba? Sabi nga ng ilan, ba't kailangan mong punahin? Imbis na sana palakpakan mo dahil nire-represent ni Marina Summers. Ang, alam mo yun, bilang hindi siya kung hindi isa sa mga miyembro ng LGBTQIA+, na kung kaya ng mga ordinaryong lalaki at babae na makatungtong sa center stage, diba, is kaya din ng mga trans, ng mga trans woman, trans man, diba, yung mga ganong klaseng, diba, na pagpalakpak sana, hindi yung kapwa pa natin yung sisitar na parang, ay, magaling pa kayo, B. Kasi, diba, tama naman si Darren Fukunaga. Ang tawag doon ay, diba, sabay-sabay tayo, ingat. Diba? So, wala na. Natapos na. Natapos na yung event. Maayos na nagawa. To Marina Summers, I salute you. Diba? Isa ako sa humanga sa iyong hosting skills. You got it, girl. You nailed it. Diba? Huwag mo pakinggan yung mga nambabasha. Diba? Hindi lang sila nabigyan ng pagkakataon. Ganun lang talaga yun. Diba? Just do your thing, girl. I love you. At to kay Ralph naman, diba? Saludo ako sa iyo pagpatuloy mo yan. Malayo pa ang mararating mo. Just be professional on what you are doing. Continue, diba? Pagiging professional mo, I salute you for that. But anyways, andito na si Toby. Kaya gandito na lang po muna tayo magchikahana. Bukas po magkarinig ang magkapanoora naman tayo para sa isang umatik mong chikahana na daladala ng gubitang bakla. Oh, alisin na. Ako po si Kapitan Sisa at ito ang Chika ni Sisa. Woo, woo, woo, woo, woo. At tuli-tuli pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan. Natawa ako dun sa intro ko. Ba't kasi Toby nagulat? Dito po lamang yan sa number 1 ng 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.

0: 106.7. Number one.
1: Ano ang sabihin, radyo? Sabihin mo.
0: Number one.
1: Sabihin mo.
0: Energy FM.
1: Energy.
2: Energy FM.

0: That energized song was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
1: MX3. Dito ako, believe.
0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. And Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
2: Energy. Hi, Bunga.
3: Energy FM. Energy
4: FM. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama, mas mabilis bumagsak ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 capsule para po sa inyo, may maintenance man kayo o wala, para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Oras, pagkabuluan, Pangga, check your time. It's now 4:33 on the clock. Good afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, hello din naman po sa mga Pangga natin dyan. Nag-check na ng kanilang Google Maps. Saan ka ba dadaan mamaya? Ikaw ba'y dadaan sa kahabaan ng EDSA? Naku po, patay tayo dyan. For sure, matatraffic ka na naman dyan. At kapag traffic, iinit na naman ang ulo mo, maiinsulto ka na naman. Or hindi naman kaya, mangja-judge ka na naman ng nasa harapan mo. Ang daming ganun eh. Yung tipong hindi mo naman alam kung ano yung nasa harapan nila, pero i-judge mo sila. Yan ka kasi, judger ka kasi. At syempre, hello din naman po sa mga Pangga natin dyan na kapag traffic, eh kung saan-saan dumadaan ang kanilang mga mata. Hoy, ang mata ay dapat nasa kalsada, hindi na kay ate. Kay ate na super duper ultra mega sexy. Ulala. Yan tayo eh, no? Tapos kasama mo pa yung asawa mo, yung jowa mo, no? Tapos titingin ka sa iba. Aray ko! At minsan nga naman, no? Kapag natatraffic ka, mga Panggan, wala kang magawa. At minsan yung iba naman ang ginagawa na lang nila. Para nga naman mawili na lang ang kanilang mga sarili. Kinakausap nila yung kanilang sarili. O, diba? Self-love. Minsan, hindi naman din kasi masama yun, no? Pagkamusta mo sa sarili mo, di ba? O self, kamusta ka na ba? Hindi naman sa pagiging ano, no? Weirdo, no? Pero ikaw lang naman din kasi mag-isa. Ano lang gagawin mo? Usapin mo ng sarili mo, magnilay-nilay ka na lang, di ba? Isipin mo ang mga desisyon mo sa buhay. Diba yung mga maling desisyon, yung mga regrets mo, di ba? Why not coconut din naman? At the same time, pwedeng-pwede ka rin naman makinig ng sounds, no? Ng music, di ba? Hindi naman kaya makinig ka sa paborito mong DJ, no? Sino pa ba yun? Lalayo ka pa ba? Ako na. Huwag na yung iba. Di ba? Pag daw kasi sa iba, tutubuan ka daw kasi ng kulugo sa esophagus. So, huwag na. Siyempre naman, makinig na lang kay Baby Toby, no, sa Energy FM. Kasi nga naman, solid na tugtugan ang aming inihanda para sa iyo. Energy FRC tayo ngayon, Pangga, no? Energy FRC, alam nyo ba ibig sabihin ng FRC? Folk rock and country music. Naku, bagay na bagay to para sa iyo, Pangga. Na kung saan, tito at tita ka na rin naman, / trentahin. Para sa mga Pangga natin yung trentahin at may pusong trentahin, di ba? Yung mga gusto natin eh. Yung mga ganitong klaseng kanta, no? Kaya naman, for our next song, no? Alam kong alam na alam mo rin to, and at the same time, no, pinapatugtog mo rin to, lalong-lalo na kapag gusto mo lang ng chill, kapag gusto mo lang ng talagang saktong-sakto lang na kanta, di ba? Kaya naman, for our next song, here's a song from Snow Patrol titled Chasing Cars. Ito lamang yan sa number 106.7 Energy FM.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, Bilib.
2: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ang MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
3: Huwag mo sabihin, Ral Joke! Sabihin mo, Energy!
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
5: Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
9: Energy FM.
10: Energy FM?
9: Energy FM.
7: Istasyon sa radyo yun ah.
11: Huwag mong sabihing radyo!
12: Sabihin mo! Energy!
10: Energy!
11: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

Ang pagod mo ngayon, no? But at the same time, hello din naman po sa mga pagka natin dyan na hanggang ngayon, tinatamad pa rin. Eh kasi nga naman, galing sila sa super duper ultra mega long weekend din naman. O, Labor Day nung nakaraang Biyernes, mga pangga. At gaya nga nang, sabi ko, no, long weekend na naman, Sabado at Linggo, dumaan at ayun, ubos pera. Kaya naman, hello naman po sa mga pangga natin dyan sinalubong ang Lunes nang wala ng budget. Basta tatandaan nyo, ha, ang taong gipit sa delata kumakapit. Yan ang lagi natin tatandaan. Para nga naman sa ganoon, ma-remind natin yung sarili natin, no, na hoy, hindi pa tayo mayaman. But at the same time, no, na ma-motivate ka rin naman na kung saan may isip mo na, uy, wala na naman akong budget, makapaghanap nga ng diskarte. Makapag-isip nga ng mga bagay-bagay na pwede kong pagkakitaan. Diba? Yan tayo, ganyan tayo mga Pilipino kapag nagigipit, humanap ng paraan. Bakit? Kasi mukhang pera. Hoy, aminin nyo yan, ha? Lahat naman talaga tayo, no? Ang pangit lang pakinggan, no? Pag sinabi mo sa sarili mo na mukha kang pera, pero ganoon naman talaga. Huwag na tayo mag-plastic dito, ha? Huwag na tayo mag-plastikan. Lahat tayo mukhang pera, no? Oo. Minsan yung iba lang talaga, ayaw nilang aminin sarili nila. Ako, proud ako. Mukha akong pera. O ngayon, kung ayaw nyo, eh, di bigyan nyo lang sa akin. Ay, nako, 5:31 on the clock, mga pangga. Para naman po sa mga pangga natin dyan na walang magawa. Kasi nga naman, naghihintay matapos ang rush hour. Sa mga nakatambay pa dyan sa kanilang mga opisina, no? Hello po sa inyo lahat. Alam nyo, meron akong sasabihin sa inyo. Gawin natin exciting ang buwan ng May gamit syempre ang Bingo Plus. Sa isang piso lang, iba't ibang games na ang pwedeng laruin. Kaya download the Bingo Plus app now on Play Store or Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Tandaan, pag-core license ang Bingo Plus, kaya safe and secure ang paglalaro mo anytime, anywhere. So alam mo na ha, dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. O yan ha. Dapat alam mo kung kailan ka titigil. Masama naman kasi yung sobra-sobra. Bigwasan kita dyan eh. 5:33 on the clock, mga pangga. Siyempre para naman po sa mga pangga natin dyan na pauwi na ng kanilang mga bahay. Kayo po ay mag-iingat. Sa mga pupunta pa sa kanilang mga kabet, hoy, ingat din. Baka mamaya mahuli. Tinamaan si kuya, oh. Tinamaan si kuya na nagda-drive ng kanyang sasakyan na may rosary mismo na nakasabit. Tapos pupunta sa kabet. Aray ko. Ayun ako, si Baby Toby po ay magpapaalam na, mga pangga. Bukas na lang po ulit, no? At syempre, pwedeng-pwede nyo stock at i-follow sa lahat ng aking social media accounts. Hanapin nyo lang, BabyToby1067, okay? Alright, so for our next song, here's a song from John Mayer, titled Your Body is a Wonderland. Aww. Ang sweet naman nun. Talagang sabik na sabik sa'yo. Siyempre, dito lamang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Pwede Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life.

106.7 Energy FM Pangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy! Good evening, Metro and Mega Manila! Kayo po ay nakikinig sa Energen Z! Kasama niyo po ang pinakapoging tao sa balat ng kanyang katawan, Papa Riz in the house! Pangga, naghahanap ka ba ng lakas sa loob na i-chat ang inyong crush? Atat na atat ka na bang makausap siya? Eto na ang sign na hinihingi mo. I-chat mo na siya, dali! Pero, huwag mong i-chat ng hi lang. Intruhan mo ng onte. Parang, good evening, dear panelists. Naging thesis defense. Pero simplehan mo muna ang pagpapapansin, ha? Try mo mag-like muna sa mga posts at stories niya. Pero, huwag kang ganit sa attention, ha? Palimaliman likes lang. Baka makulitan siya sa'yo pag maraming likes ang pinagtatatad mo dyan, ha? Pag nag-story naman siya na nakakatawa, huwag mo namang replyan ng ha-ha-ha lang. Dapat ganito, oh. Ha-ha-ha, love you, ha-ha-ha. O kaya, subukan mong kumustahin siya. O tanungin kung ano ang ginagawa niya. Eh, baka naman chinat mo na siya at hinihintay mo na lang yung reply ng crush mo. Baka mapanis ka dyan sa kakahintay, ha? Mag-follow up ka na rin kung ganon. Pero kung ako sa'yo, matulog ka na lang at baka mag-reply na lang siya sa panaginip mo. Baka magaya ka sa akin, ha? Chinachat ko rin naman siya. Nag-reply naman siya sa akin. Long message pa nga eh, di ba? Ang sweet, no? Kaso, yung long message pala na yon, long message of rejection na pala, aray ko! Kung gusto mong hindi magaya sa akin, eto lang ang tip ko sa'yo. Maging confident ka lang. Huwag kang kabahan na kausapin ang crush mo. Pero, huwag kang maging overconfident, ha? Baka masabihan ka pa ng mahangin. Anyway mga bangga, sabahan niyo po ako mag-relapse ngayong araw para sa ating tugtugan dito sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy!

0: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
1: Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
3: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
6: Energy FM.
4: Energy FM?
5: Energy FM.
3: Istasyon sa radyo yun ha.
7: Huwag mong sabihin radyo!
8: Sabihin mo, Energy!
4: Energy!
7: Energy!
5: 106.7 Energy FM.

0: Hintayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe. Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalakip itong bagong pag-asa, bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa iyo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
1: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

magandang gabi sa inyo, mga pangga! Kayo ay nakikinig dito sa Enter Gen Z. Ikaw ba? Oo, ikaw! Sinusubukan mong maging mabait today, pero parang ang universe may sariling trip at sinusubok din ang pasensya mo. Yung tipong gusto mo na lang maging kalmado, pero may biglang sisingit sa pila. May chinat ka na scene zone lang ang ginawa sa'yo. O kaya traffic na parang walang katapusan, hala! Relate ka ba dyan, pangga? Pero teka lang, pangga, ha? Isipin mo na lang. Mas mahirap pa rin yung gumising ka isang araw. Tapos, hindi mo kilala yung katabi mo. Ay, naku, pangga, ibang level na yan, ha? Bonus round na ng problema yon. Kaya naman nila pagmumuna ang sama ng loob. I-set aside mo muna ang inis. Oo, kahit sandali lang, pangga, kasi reality check, ha? May bills pa tayong babayaran. May goals pa tayong ahabulin. At higit sa lahat, may sarili kang peace na kailangan mong protektahan. Kung ikaw ay kasalukuyang bumabiyahe, nasa jeep ka man, pangga, bus, MRT o kahit naglalakad, samahan kita, ha? Ako ang magiging kakwentuhan mo, kakampi mo, at same wavelength mo sa mga oras na to. Kung masaya ka pang gago lang, tumawa ka, ngumiti ka. Pero oy, dahan-dahan, ha? Baka mapalakas kasi at saka maubo ka pa. At kung medyo mabigat ang pakiramdam mo, tara, samahan mo ako pangga upang maghatid ang mga kantang yayakap at magpapagaan ang loob mo. Alam mo pangga, no, ang pasensya parang muscle yan eh. Habang ginagamit mo, minsan napapagod. Pero habang pinapalakas mo, mas tumitibay. Hindi ibig sabihin na kapag napikon ka, mahina ka na. Isipin mo na lang, tao ka. Pero tandaan mo to pangga, ha? Hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. Minsan, ang tunay na panalo, yung pinili mong manahimik at piliin mo ang sarili mong kapayapaan. Naksan! Kaya ngayon, kung may isang bagay kang bibitawan, sana yung bigat sa dibdib mo, ha? Bangga, kasi hindi mo naman kailangan dalhin lahat today. One step at a time lang, no? At syempre, hindi ka nag-iisa. Ako ang inyong ka-energy sa Himpapawid, ang inyong anetron sa radyo. DJ Ishiko! At nandito ka sa istasyon na hindi lang basta radyo. Pangga, huwag man sabihing radyo. Sabihin mo, Energy! 106.7 Energy FM, kung saan ay vibes, todo-todo, kwentuhan ay totoo, at ang samahan ay solid. Huwag nyo rin kalimutang i-follow at i-share ang aming official social media accounts, Energy FM 106.7, para lagi kang updated sa kulitan, kwentuhan at good vibes na para talaga sa'yo. Ako si DJ Ishiko, nagpapaalalang sa mundo puno ng stress at pagsubok, piliin mong maging mabait. Pero huwag mong kalimutang maging mabait din sa sarili mo. Stay tuned ka lang dito, ha, dahil may mga kantang suwak sa puso mo. Magpa-happy ka, no? At or senti ka man ngayon, no? Sagot namin ang iyong mga tugtugan. This is 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!

0: Ang oras natin, 8 o'clock.
1: That energized time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: MX3. Dito ako, believe.
1: And Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Ito ang number 1, 06.7.
4: Energy FM. Hi, Bangga.
5: Hi, Bangga.
6: Huwag mo'y sabihin, Radyo.
5: Sabihin mo.
7: Energy FM.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
10: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
9: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
12: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fas sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
15: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: What would I be here?

106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Masayang gabi, happy evening. At syempre, para sa mga nagbo-birthday dyan, happy, happy, happy birthday sa'yo. Ang haba, no, Pangga. Syempre, ayoko namang matapos ang gabing ito nang hindi nababate yung mga nagbo-birthday ngayon. At syempre, ako lang naman ang syobe ng radyo, DJ Suli. Para sa mga pauwi dyan galing trabaho at nabitan pa sa long weekend, hindi ka nag-iisa dahil lahat tayo gusto ng extension para sa mahabang pahinga. Ganyan yung gusto kong kahaba ng pahinga, Pangga. At syempre, no, sa mga bagong pasok dyan, na talagang sobrang challenging ng part na yun, Pangga, eh, no? Yung gigising ka sa umaga at babalik na sa realidad, no? Ang pinakaunang obstacle na pagdadaanan mo dyan, Pangga, is yung gigising ka at pag-iisipan mo kung papasok ka. Meron pa dyan yung pag-iisipan mo na mag-away na lang kaya ako. Or iwanan ko na lang sila, kaya naman nila yun eh. Aminin mo, naisip mo yan kanina umaga, Pangga. At syempre kapag nalagpasan mo yan, yung part na yan at nakaligo ka na, nakakain ka na, okay, congrats, Pangga. Isa kang magiting na empleyado kasi tuloy-tuloy na yung routine mo na yan eh. Papasok ka na, pabiyahe ka na, at pagdating mo ng trabaho, simula na agad. Pero ang pinaka-challenging part dyan is yung last, Pangga, no? Yung mararamdaman mo yung pagod, nakatumbas ng isang linggo, pero Lunes pa lang, dama mo ba yung, Pangga? Kasi damak-dama ko yun kanina, no? Yung parang babangon pa lang ako, pagod na ako eh. Pero dahil alipin tayo ng salapi, Pangga, tuloy lang. Dahil DJ Suli nagsasabing, ilang araw na lang, weekend na, yan ang motivation, Pangga. Kaya naman, Pangga, para mawala ang pagod mo ngayong Lunes at mapalitan ng kilig para sa'yo ang kanta ng Lily na kinakabahan. Dito lamang yan sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!

0: Ready ka na ba sa pinaka-hype na tambayan sa radyo?
1: It's a girl group na. Buksan mo, papasukin
0: ako. Papasukin ako. Ito ang Ender Gen Z.
2: Isang araw, nagmamaneho sa
0: ang programang swak na swak sa Gen Z. Kung ano pinakikinggan mo, sinasayawan mo.
3: May galaw ka! Galaw-gaw!
0: Sa pinakabarong hits na viral sa online hanggang sa mga lumang kantang binuhay ulit.
3: Like, is this Tagalog?
1: Alam mo ha?
0: Yung biglang sumikat ulit sa
3: Re is Ills at
1: Sto is Rizmo.
0: Energy! Uso at trending, dito ang ending.
1: Ano? Tara! Tara.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe
2: your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order pa more. Dessert?
4: EO, love your eyes.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
7: Energy FM.
6: Energy FM?
7: Energy FM.
5: Istasyon sa radyo yun ah.
8: Huwag mong sabihing radyo!
9: Sabihin mo!
8: Energy!
6: Energy!
8: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin, 9:01.
1: That energized time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: MX3. Dito ako believe.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ito ang number 1. 06.7.
5: Energy. FM. Hi, Bunga.
6: Hi, Bunga. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo.
7: Energy FM. Healthy Minute. Hatid sa inyo ng MX3.
8: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Ganon din ang inyong talampakan? Yung paglakad po ba ninyo? Hindi na pantay. Yung mukha po ba ninyo? Ganon din. Hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo. Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Ito ay tinatawag na neuropathy. Alagaan natin ang ating mga utak. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento
9: at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice.
8: Muli, let us all stay healthy.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: On a court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
11: We rose above the odds. So can you.
12: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
1: Sa araw-araw na pagmulat ng mga mata, lumilinaw ang ating pangunawa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang pamilya. Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na laging may problema. Di mawawala ang mga tampuhan, may nagkakasagutan, at pagkatapos ay di magkikibuan. Ngunit sa bandang huli, mananaig pa rin ang pagmamahal. Ang bawat kwentuhan at tawanan ay tila ba ayaw nating matapos. Ramdam natin na higit pa ito sa kahit anong bagay na nabibili. Sa bawat pag-aruga, ngiting walang kapantay ang sukli. Mga ngiting lumain man ng panahon ay mananatiling bago sa ating mga puso. Sa bawat unos na dumaan, di matitinag kailanman ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sa mga may samaan ng loob, may kakayanan tayong magpatawad. Huwag sana natin itong kalimutan. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
13: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

number 106.7 Energy FM. Panggaw, wag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy. Kasama mo ang iyong kuya na laging may say, ako si Kuya A. At ito ang Energy sa Gabi. O ano na pangga? Nako, kung siksikan pa rin sa MRT at the bus at wala ka ng maupuan, hay, isipin mo na lang pangga na practice yan sa pagtayo at pagiging matatag para sa iyong pangarap. Yung biyaheng siksikan na, dikit-dikit pa, tapos pawisan ka na. Grabe, no? Yung tipong kahit pagod ka na galing trabaho o sa school, wala kang choice kundi tumayo. Minsan, naiisip mo, araw-araw na lang na ganito. Siksikan, matrapik, at mahabang pila na para bang wala nang katapusan. Pero pangga ito ha, tandaan mo. Ito, pangga. Sandali lang, huminga ka muna. Tignan mo yung paligid mo, yung mga kasama mo sa sasakyan o sa nilalakaran mo. Lahat kayo may kanya-kanyang laban. Yung iba dyan, baka pagod na rin. Yung kaharap mo, nako, baka may iniisip pa kung paano pagkakasyahin yung kanilang budget. At yung iba naman, tahimik lang pero ang daming dinadala. At ikaw pangga, oo, ikaw mismo na nakikinig. Aba, nandyan ka pa rin. Hindi ka bumitaw. Nakakapit ka pa ng mahigpit. Lumalaban pa. Kaya proud na proud ako sa'yo, pangga. Kaya kung nanghihinaan ka o napanghihinaan ka ng loob at parang gusto mo nang sumuko, kapit pa. Higpitan mo pa ang kapit, pangga. Kasi kung ayaw mo o kung kaya mong tumayo sa ganitong sitwasyon, aba, pangga, kayang-kaya mo ring tumayo sa kahit anong pagsubok. Hindi man komportable sa ngayon, pero bawat pagtitiis mo, aba, merong kapalit yan. Darating din yung araw na hindi ka na lang nakatayo. Nakausad ka na pala ng hindi mo namamalayan para abutin ang iyong pangarap. O eto, pangga ha, yan ang say ni Kuya A all the way tonight. Para mas ma-inspire ka, pangga, sagot ko na ang mga trip mong tugtugan dito sa Energy sa Gabi. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo Energy!

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
2: Kitty, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Nakikinig ka ba sa radyo?
9: Hindi.
8: Nakikinig ka ba sa radyo?
9: Hindi.
8: Nakikinig ka ba sa radyo?
9: Hindi.
8: Eh, ano po yung pinakikinggan ninyo?
9: Energy FM.
10: Energy FM?
9: Energy FM.
8: Eh, istasyon sa radyo yun ah.
11: Huwag mong sabihing radyo!
12: Sabihin mo! Energy!
10: Energy!
11: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Along 106.7 energy.

Energy sa gabi. Ang soundtrack mo sa pag-uwi. Di alintana ang pagod. Energy sa gabi. Kapag ang tugtugan na namin ang humagod. And it all

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huwag mo sabihin!

0: Ikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
6: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ha.
7: Huwag mong sabihing radyo!
8: Sabihin mo, Energy!
6: Energy!
7: Energy!
4: 106.7 Energy FM.

Energy sa gabi. Ang soundtrack mo sa pag-uwi. Di alintana ang bago. Energy sa gabi. Kapag ang tugtugan na namin ang humagod. And it all

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihin radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
0: 106.7 Energy FM.

0: Kaibanga, ang oras natin, 12 midnight. I energy you. That energized time check was brought to you by
1: MX3. Dito ako believe.
2: Dito ang number 106.7.
3: Energy FM. Kaibanga.
0: Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalakip itong bagong pag-asa, bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa iyo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
4: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Ang sarap matulog ng mahimbing.
1: Bawal yan sa overnight energy. Bawal matulog. Bawal konti ang eyebags.
2: Araw-gabi.
1: Bawal ang malungkot.
2: Wee.
1: Teka, pwede rin pala, no? Durog ba ang puso mo ngayon? Naiisip mo pa rin ba siya? Kahit may iniisip na siyang iba? Tinatanong mo ang sarili mo, sumuko ba ako kagad? Naging kami kaya? Kami pa rin kaya? Noong nilagay niya ako sa friend zone, bakit di ko piniling umalis? Bakit nga ba hindi ko ipinaglalaman?

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihin radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihin radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

Informing and entertaining Filipinos since 1998.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Wag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: ang oras natin. 3:57.
1: Naka-energy na bang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That Energized Time Check was brought to you by
3: MX3. Dito ako, believe.
0: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Hi, Bangga!
3: Energy FM.
5: Hi, Bangga!
0: Dito ang number one. 06.7.
5: Bangway Habi.
3: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. Para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso, para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan maganda ang ating kinakain. At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10. At syempre, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 ay isang magandang choice. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
0: Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalaki pitong bagong pag-asa, bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa'yo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
7: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
8: We rose above the odds. So can you.
9: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
0: Energy FM News.
10: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
11: Magandang umaga, Pangga. Dito ang Energy FM News. Pinumpirma na ni Senate President Pantelo Lacson na isisiwalat niya ang mga karagdagang dokumento o ebidensya na hindi natalakay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umani anomalya sa flood control projects. Ayon kay Lacson, ilalahad niya ang mga ito sa kanyang privilege speech sa Senado na maaaring ganapin sa May 4 o May 5, 2026. Dito niya rin na ipipresenta ang Chairman's Progress Report na naglalaman ng mga natuklasan ng komite sa naturang issue. Pagkatapos ng kanyang dalumpati, sinabi ng senador na maaari niyang ibahagi ang ulat sa iba pang ayensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga posibleng sangkot. Mga itong Energy FM News, balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Ako pa si Jimbo. Magandang umaga, Pangga.
0: Energy FM News.
12: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

0: tulog parang sanggol.
1: Sana all. Pretty little baby.
0: Isang energized na umaga sa'yo, Pangga.
2: Energy sa umaga.
0: At kung wala ka pang gising na love life, kami muna ang gu-good morning sa'yo. Oh, bawal relapse. Maaga pa.
2: What?
0: Game ka na ba sa mga challenges today? Fighting!
2: Ito ang Energy sa Umaga.
0: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa Umaga.
2: Good morning!
3: Ang sarap gumising talaga. Ah, di ba? Kapag may pera. Sayang wala tayo. Good

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ano'y sabihin, Raljo? Ano'y
4: sabihin, Raljo?
3: Sabihin mo!
4: Energy!
5: Magandang energy sa umaga, Pangga! Pag-unan, harapin ang buong angas ng bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal.
6: Seven Energy FM, Pangga! Huwag ko sabihin radyo, sabihin mo Energy! Good morning! Good morning! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Manila! Good morning, Pilipinas kong mahal!
7: Good morning!
6: Hi! Hello! Hi! Hi! Hello. Hi, good morning. Happy Tuesday morning. Naku, mga Pangga, kamusta naman kayo? Kamusta naman ang mga Pangga po natin? Naway, ikaw ay masaya ngayon. Dahil napakabilis ng araw, Tuesday na kagad. Parang katulad ng mga kaibigan mo yan, masaya. Masaya lang kasama. Pero pagdating sa problema, iniwanan ka lang. Wala silang packs. Wala silang pake. Kahit mag-iiyak ka dyan. Diba? Kaya kung ako sa'yo, pumili ka ng kaibigan mo, ha? Hindi lang yung kapag merong inuma, may birthday, di ba? May pera,

0: Tsaka lang didikit sa'yo. Kapal lang mukha mo. Ay, sorry, sorry, sorry. Dahil lang ako. Nadadala lang ko. Dapat eh, umili ka ng kaibigan mo na tatanggapin ka. Tsaka yung mamahalin ka niya. Oo. Pero mga kapag-ibigan mo mamahalin mo, hindi mo jojowa ang buwis eh. Ganyan talaga ang buhay. Hindi mawala mga kaibigan ko, drabida. At chismoso, chismosa. Kaya alam ko, ikaw, eh kahit gumising ng umaga, dahil kailangan naman talaga, dahil may pasok ka, sasamahan mo na naman ako, ha? Hanggang alas 9 in the morning. At habang ikaw ay nag-aasikaso, nagtututbrush, nag-ready na ng almusal, nilabas na yung kanin tutong, kanin lamig, nagpapainit na ng tubig, nagpapakulo na ng tubig para magkape at mag-gatas. Ang taong mahilig magkape ay gusto daw magkape. Ano tawag na lang? Papa James, anong dapat? Ang taong mahilig magkape ay mahilig sa... ay gusto sa... gusto magkapera, di ba? Yun! Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Ay, makapag-live na tayo sa ating official Facebook page, NRGFM1067. At ito na naman ang nagbabalik na naman ang inyong Jimbo Labog na Jimbolicious DJ, the one and only. Ako pa si Jimbo!
1: Your favorite DJ!
0: Jimbo! Hindi ako galit, Sasabi ko lang may ingin. J-I-M-B-O. Ayan, mga pangga, ha? At nandito na tayo para gisigin mga katawan lupa ng mga pangga po natin nagtatrabaho. Maaga gumigising. Maagang natutulog. Parang baliktad. Maaga natutulog. Maaga natutulog. Maaga gumigising. Chestong kasi, eh. Nagigising lang, eh. O, sige, eto na. Let's go! Patihin mo na natin ng magandang morning yung mga nandiyan sa palengke. Hello po, good morning! Ngayon mga nasa palengke, mga nagre-ready na ng kanilang paninda. Good morning po!
2: Good morning!
0: Hello po sa inyo! At sana po ay buynasin ka, ha? Tumingin kayo sa... hindi pa tumingin, mali. Makinig kayo sa radyo, ito sa bingo. Buynasin ka. Love you. mahal ko kayo eh, kaya sasabihan ko, ha? Buynasin kayo ngayon. Dahil Tuesday, nako, marami na namang mamimili dyan, kaya mag-ready ka na. At yung mga nagpapainit na ng mga sasakyan nila, ha? At lalo na yung mga magbibiyahe na. At nag-almusal lang muna bago bumiyahe, bumakbak muna. Eto na, pating muna natin yung mga papa drivers natin, lalo na yung mga drive. O yung mga ano, yung mga bus driver. Yung mga konduktor natin dyan, good morning po.
3: Good morning!
0: Yung mga taxi driver in drive. Yung mga green GSM the taxi at syempre yung mga panggari natin diyan sa mga ano sa mga Grab drivers, MC taxi, yung mga tricycle driver din natin diyan na talaga naman nagwagwapuhan kahit hindi naligo, dinaan sa pabango. Okay lang 'yon, ha. Huwag na sa sobra, baka maging Abdul Jabbar ka diyan. Ayan lang, good morning sa inyo. Habang ikaw ay nagkakape dyan sa may kanto, sa toda ninyo, magandang umaga sa iyo, pangga. Good morning!
3: Good morning!
0: At yung mga nandiyan sa yung mga pedicab drivers natin dyan, good morning din sa inyo, ha?
3: Good morning!
0: Yung mga nakikinig dyan, at lalo na sa mga jeepney driver and conductor, good morning! At yung mga ano, ha, yung mga Papa SG natin, yung mga security guards natin, ha? Hello po sa inyo, mga Papa SG, ha? Yung mga security guard, hello po sa inyo, good morning. Naway, gusto kita makilala sa mga bago pa lang po nakatutok sa ating ngayon. Ito na yung pagkakataon mo magyabang. Makakaalaman dito kung sino yung pinakamasipag, maaga gumigising, hindi nalilate, hindi ginagamit yung leave. Ha? Hindi ginagamit yung leave. Maaga talagang gumigising at maagang puwapasok yung mga yan. O, ha? Lalo na yung mga papa-SG natin. Gusto kayo makilala. Teka, bibigay ko yung number ko, ha? Text mate tayo, ha? Nakaready na ba yung cellphone ko? Ayan, ito na. Yung mga nagtatext na, meron tayong mga suki na ngayon, ha? Yung aking mga texters. Texters! Good morning, ha? O, ito na. Pati mo na natin. yung mga nandiyan sa karinderya ngayon na 24 hours na bukas. Hello po, good morning ate, kuya, sa mga nagtitinda po dyan sa bakery. Good morning din po sa inyo, ha? At yung mga vendors natin dyan, good morning.
3: Good morning!
0: Yung mga nandiyan sa tahanan, may pasok si Mister, Mami, ha? Asigasuhin mo na yan. Yung uniform, dapat naka-plancha na yan, ha? Ha? Hindi yung gigising mo lang asawa mo, di mo asigasuhin. Bahala ka. Ha? Malapit na namang sahod. Hindi ka bigyan yan. Ha? Ito na. Ibigay na natin ang aking cellphone number. Gusto kitang makausap. Pero for the meantime, para ito pala. Oo, Papa James. Nakita ko. Gumano si Papa James eh. Bago lahat, mga pangga, eto. Meron tayong magandang balita. Lalo na sa mga pangga po natin nakatutok ngayon. Hoy, dapat matry mo ito. Etong MXT Plus with L-carnitine and CoQ10. Dahil bawat MXT capsule ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman may plus, ito pangga, dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang Cog and Science Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo na nagkakaedad na tayo. Tulong para sa malakas na heart, muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism o panunaw. Kaya kung ako sa iyo, tumawag ka na at bisitahin ka ng website ang mx3ph.com. Mahalagang paalala ng MX3 ay hindi gamot at hindi maaring gamitin, ha? Panggamot sa anumang uri ng sakit. Dahil sa MX3, dito ako, believe! O, ito na yung aking cellphone number, pangga. Makinig ka na ngayon. Ibabato ko na to at babatiin ko kayo, ha? Sa mga bago lang pong mga nakatutok ngayon, ito po yung Energy FM. Ito po yung cellphone number po, ha? At i-text mo ako, tapos mag-date tayo. Hindi, joke lang, babatiin ko kayo, ha? Ito yung cellphone number ko. 09-45-367-8792. Ano to, ha? Angasan tayo yung talagang masisipag. Dito nyo malalaman yung mga masisipag. Yung talagang maagang gumigising. At i-flex mo, lagay mo yung pangalan mo. Tsaka yung lokasyon mo kung saan atira, ha? Kasi para malaman natin, ilaban natin yan, yung mga lugar ninyo. Alam ba, kung ikaw ay taga-Kainta, i-flex natin yan, ha? O eto na, ha? Ulitin ko yung number, babagalan ko. Di mo ba na ano? Eto, babagalan ko na. Sorry na. Eto yung number. 09-45-367-8792. Ayun, ang bagal na ito, ha? Kung sino man yung umaabot yung aking bunga nga dito, ayun, nakakarinig po. Gusto kita makilala, ha? 09-45-367-8792. 09-45-367-8792. Ang bagal na yan, ha? Ito, may mga nagano na, mag-aangas na ngayon. Mag-aangas na tayo sa umaga para magkaalaman kung sino yung mga masisipag. At magkakalaman din, hindi batugan. O, ito na, ito na. O, i-flex natin to. Good morning sa mga panggapo natin. Jimbo, ba't di mo kami dito? Ha? Asawa kong masipag na gumigising ng alas 3 ng umaga. Agising na, nagre-ready na makakain namin. Babaunin na lang sa pagpasok sa work. Ayan na, I love you, Anthony Marcelino, Trinidad, ng San Jose General Mariano Alvarez, Cavite. Ayan, galing kay Glendalyn Avila ng San Jose GMA, Cavite. Maraming salamat, o, yung mga taga Cavite. Good morning!
3: Good morning!
0: Yan ang gusto ko, ha? Mga taga Cavite, talagang hindi nagpapahulian. Eh, lipat naman tayo dito sa Mantalban, Rizal. O, ha? Batiin na natin ito. I-flex na natin yung mga masisipag dyan. Good morning, DJ Jimbo. Pabati po kami dito sa Mantalban, Rizal. Kay Ariel Concepcion na nagkukudkod ng nyog para sa kutsinta. At kay Ate Sally Baltasar na nagluluto ng goto at pansit palabok. Naku, sige, nagutom ako. Sige po, Rudy. Good morning po, good morning. At pabati po yan, sa San Jose Public Market ng Mantalban, Rizal. Good morning! Halipat naman tayo dito sa Tagaytay. Good morning po, lalo na kay Mama Cora ng Tagaytay City. Pabati daw sa kay Ayla, Lindsay, Aileen, May at si Matt at si Ken Tambi. I love you from Oppo Family. Maraming salamat sa iyo, Mama Cora. Good morning din naman tayo. Lipat naman tayo dito sa may Malate, Manila. Hindi nawawala to si Raymond Mendiola na talaga namang nakatutok sa atin. Maraming salamat. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning!
0: Oh, eto, lipat naman tayo dito sa ano, sa mga Bulacan. Oh, eto, good morning daw. Pabati sa mga sisipag na driver ng Decent Transport. Kasama na talaga natin to. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong tiwala, ah. Yung mga nandyan sa Decent Transport. From Cavite, na sina paring Luis Parilla, Mark Lungkay, at si Buboy, especially kay Boss Moises. In Queen ba to? Tama ba? Nang... Magnumula sa Marilao, Bulacan. Ingat po sa biyahe kay Paring Ayeng, pamuntang BGC na lagi nakatutok sa ating ngayon. From Gilbert de Leon, ang Taytay Rizal. Magandang umaga po sa inyo, ha? At ito naman, na talaga namang hindi mawawala ito. Yung mga nandyan ngayon sa San Andres, Bukid, Manila. Kay King Alvarez. King! Nanay mo. Hindi, hello, hello, hello, hello. King, ha? Maraming salamat sa iyo. Si King, ako, huwag niyo tatawagin sa ano, ha? Nako, huwag, huwag. Bad dyan, ha? Good morning, ha, King. Ayan, at syempre naman, hindi mawawala naman si Christian from Canada. Tama ba ito? Good morning po. At lipat naman tayo dito sa, saan ito? Dasmariñas, Cavite, sa si Resty Andrade. Magandang umaga po. Sino ba? Sino pa yung mga bago natin tagapakinig dito? Pag-greet naman po, Mars Kong nasa Vietnam ngayon. Si Kat, si Alay, and Tabby. Hindi, ano? Ano? Hindi ako sinaman. Tama ba? From Mike. O, basta. O, ilagay niyo yung lugar ninyo, ha? Para alam namin. O, ito naman. Morning Edison, Dionella ng GMA Cavite. Ang dami nakikinig sa atin sa Cavite ngayon, ha? O, good morning po sa inyo, ha? Namiss ko yung talaba dyan ni ate, yung binibenta. Good morning po, ha, yung mga taga United Neighborhood Organization 1 ng Poblacion 5. Lagi po kami nakikinig sa inyo, ha. At sa mga officer ng headed by Edison Dionella. Ay, good morning po sa inyo, ha. At good morning din. Lalo-lalo, hindi nawawala to si, ano, si Panggang, ano to, at taga San Roque, Castillejo, Zambales. Ayan, babati po dito sa Beeville, Texas. Ayan, hello po, good morning, ha. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ingat po ka sa biyahe, ha. At hello, good morning din. Pabati po sa lahat ng mga taga-Bukawi Rescue. And happy birthday pala. Happy birthday kay Amy Poleng Banyes. Happy birthday!
4: Happy birthday!
0: O, ito muna, ha. Last na to. Bilisan na natin to. At merong magandang balita si Marin Lindsay, ha. O, good morning naman tayo ulit dito. Si Paul Van, 24 hours na biyahe po. Malala po talaga sa akin to. Ay, talagang bakbak talaga to. Takbong energy, ha, from, sino to? Si Paul Van. Ayan, good morning po sa inyo, ha. Sasama niyo yung mga lugar ninyo para nababati po, ha. Puro Cavite, ha. Dami mga taga-Cavite ngayon, ha. Good morning po sa mga taga-Tansa, Cavite. Ayan. Oh, good morning naman. Lipat naman tayo sa Pasig City. Good morning kay Monaline Vasquez from Pasig City. Good morning. Mga bago natin ito listener, ha. Yung mga taga-Caloca naman. Good morning naman po kay Rocky Paulo Mangaring na nasa biyahe pa uwi na. Oy, good morning po, ha. Yung mga taga-Caloca City, good morning. Pinabati rin doon yung mga kasamahan ko dito sa trabaho, si JB Eboy and Benji. At si Mia, si Pagan mo na, ha? Si Pagan na, o si Pagan nyo, na pumasok sa trabaho from OCS ng Quezon City. Talaga naman. Hindi talaga nawawala yung mga pangka natin, ha? Paulit po, sorry na. O, paulit daw. Si King Alvarez. Ayan, shoutout po sa ex kong walang closure. Ewan ko sa'yo. Walang closure. Ayan. Si Anton Antivola from Albay, Bicol. I miss you so bad. Oh, talaga. Morning, Papa Jimbo. Good morning po. Kuya Freddy Bumanla. Good morning. Shoutout kay April sa work at si Rafael. Ayan, nasa school ngayon. Hello po, good morning, ha. O, last na to. Mamaya tayo magbakbakan ulit. Magbatian, ha. Good morning. Happy birthday po kay Mars kong Alay na nasa Vietnam po ngayon. Ayan, si Kat, si Tabby from Your Mars. Happy birthday!
4: Happy birthday!
0: At happy listening naman tayo kay Sandra Mayoka. at kay Christian Arciaga. Good morning po sa mga taga Muntinlupa City. Alright, magpabalik tayo mga bangga at susunod na naman. May maganda balita si Marilyn Say, ha. Tumutok ka lang dahil kasama na ang inyong Jimbo Labog. Na Jimbo na si Steve, ako pa si Jimbo.
1: Your favorite DJ.
0: Ito pa ang 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy.
1: DJ Lindsay at DJ Jimbo.

0: Balitang Arena. Sa oras na 4:50. And Lex at Titan Ultra, posibleng dumikit sa ika-apat na chance sa pangga. Gusto po ng NLEX na isara ang elimination round ng season 50 PBA Commissioner's Cup sa pamamagitan po ng isang panalo. Haharapin po ng Road Warriors ang sibak ng Titan Ultra Giant Risers. Ngayong alas 5 ng hapon po, sumunod po ang crucial na salpukan po ng TNT tropang 5G at Magnolia Hotshots. 7 o'clock naman po ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Solo po ng NLEX ang liderato. Bit-bit po ang 9-2 na record. Kasunod po ang Barangay Ginebra na may 8-3. Rainer Shine, 8-3. Meralco, 7-3. TNT, 6-4. Phoenix, 6-4. San Miguel, 5-5. Magnolia, 5-5. Terra Firma, 4-6. Converge, 4-7. Terra Firma, 3-6. Titan Ultra, 2-8. Guest Team Macau, nasa 2-9 pangga. At Blackwater, nasa 2-9 din. Ang top 4 teams matapos po ang eliminasyon ang bibigyan po ng twice to beat incentive sa quarterfinals. Ang Road Warriors naman po, nasa isang 3-game winning streak ang unang nakakuha po ng incentive. Nasa isang 5-game testing or losing camp o slump naman po ang Giant Risers na hangad din ang panalo sa pagtatapos po ng kanilang kampanya. Yan po muna ang Balitang Arena. Hatid po sa atin ang Arena Plus Sportsbook. Tandaan, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Yan ang latest. Yan ang hottest. Balitang Arena.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Eh, ano po yung pinakikinggan ninyo?
3: Energy FM.
4: Energy FM?
3: Energy FM.
2: Eh, istasyon sa radyo yun ah.
5: Huwag mong sabihing radyo!
6: Sabihin mo!
5: Energy!
4: Energy!
5: Energy!
2: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin,
1: 5:02.
2: Naka-energy na bang lahat?
3: Lagi-lagi!
0: That energized time check was brought to you by
4: MX3. Dito ako, believe.
0: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Hi, Bangga!
4: Energy FM.
6: Hi, Bangga!
7: Ito ang number one. 106.7.
6: What am I having in radio? Sabihin mo! Energy! Sabihin mo!
4: Energy FM. Energy FM.
8: Sa Arena Plus, mapapanood mo na favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in! Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
0: Energy FM News.
9: Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
10: Good morning, Pangga. Ito na po ang Energy FM News. Oras na 5:03.
0: Energy FM News.
10: Mga taong may sakit sa bato, dumarami na ayon sa DOH. Nag-iingat po ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa sakit sa bato o chronic kidney disease o CKD matapos isa sa tatlong Pinoy o katumbas ng 36% ng populasyon ang dinapuan nito. Dagdag pa nito, umabot po sa 27 billion pesos ang halaga ng binayaran po ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan ng 2025. Paliwanag po ng DOH, ang CKD ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato, kaya nahihirapang alisin ang dumi o sobrang tubig sa katawan. Pangga, maaarian lang tumama ang sakit na ito, ngunit mas mataas po ang panganib nito sa mga taong may diabetes, hypertension, family history ng kidney disease, sa mga taong obese, naninigarilyo o nagbe-vape, umiinom ng alak at madalas kumakain ng mga pagkaing mataas sa asukal, asin at preservatives. Babala po ng DOH, ang CKD ay silent killer dahil madalas nawala itong sintomas sa umpisa. Karaniwan anilang sintomas nito ang pamamaga ng mukha, kamay at paa, madalas na pag-iihi lalo na po sa gabi, pagkawala ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga.
0: Energy FM News.
10: Panggayan po ang Energy FM News. Balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Oras natin sa Bingo Pinoon. Check your time, 5:05 on the clock. My name is Lindsay Lindsay. Mwah! Nag uulan.
0: Energy FM News.
11: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy.

sa umaga mangga. Mauna ang harapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal. Say at DJ Jimbo, energy so maga.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Energy! Ito ang 106.7. Energy! Energy FM!
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Unang harapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaon ng pasensya, kabaitan at dasal.

0: okay na yan.
1: Oo, wag na kayong maingay at wag na kayong masyado magtanong, no?
0: Yung mga sayawan ko dati eh.
1: Oo, you are my cheeky girls. Hoy! Mali! Nakakaloka ka dyan. Ay, sandali lang ha. Welcome po to the show. Ito po ang Energy sa Umaga. Kasama nyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay.
0: At ang kanyang Jimbo Labog, the Jimbo Lizards DJ. Ako si Jimbo.
1: At syempre naman, good morning, mga naitay. O tao po, oo, tao po.
0: Tao po, may yelo.
1: Tao po.
0: May yelo. Hindi ba matigas?
1: Magkano?
0: 5 piso na ngayon, partner.
1: 5 piso na ngayon, isang plastic na mga cubes na yelo.
0: Iba na ngayon ng mga binibenta ng mga pangga natin.
1: Kasi true.
0: Cubes na.
1: Cubes, dati kasi yung isang bloke na ganyan eh.
0: Pero I think meron pa rin, partner, iilan nila sa mga para-parang guide din.
1: Oo. Kaso kapag isa-isa lang yung ganyan mo, lugi ka sa kuryente pag bubukas ng rent.
0: Tapos lalo na, ang laki.
1: Oo. Good morning po sa lahat po ng mga panggapo natin na talaga naman pong nandiyan na po sa kakalsadahan kanina pa. At bumabiyahe na po yung mga TNVS drivers po natin, yung mga taxi drivers po natin. Gandang umaga po sa inyo.
0: Pag-usapan natin yung mga drivers partner. Ito, talaga naman lagi, suki na natin yan.
1: Oo. Uy, pwede nyo kami message. Baka po meron po kayong mga pabate, celebrations that you guys are, you know,
0: having fun.
1: Having fun right now. Karot. Celebrating right now. Yung mga events po ninyo sa buhay. Pwede nyo po kami i-message. Ito po ang aming number. Isulat nyo na to. Hindi naman i-save nyo na sa inyong mga telepono, ha? 0945-367-8792. Perfect. Ayan, ha? Saan pa kayo nakakita mga DJs nagbibigay ng mga numbers?
0: Scoot, eto rin pagkakataon yung text meeting kami.
1: Nakakaloka. Ito na nga ha. O, buwena mano na to para sa energy sa umaga. O, babati naman po sa lahat ng nakasakay sa Bataan Transit Bus 158. Biyaheng Mariveles, Bataan. Lalo na po sa aking driver si Ramel Pascual. Ramel, mag-ingat ka dyan.
0: Takbong.
1: Pagbati mula kay... Wait lang, partner. Pagbati mula kay Conductor Ray Francisco.
0: Ayun. Takbong. Energy! Oy, ito partner, may announcement muna tayo sa mga panggapo natin, lalo na dyan sa Marikina City, no? Meron pong nangyayari pong sunog dyan dito sa may Palay Street, corner Patola Street, Tumana, Marikina. So, asahan ninyo matinding traffic dyan, partner, at medyo lumalakas ang sunog doon. Sana maagapan, no?
1: Sana maagapan
0: bumbero natin, ha?
1: At sana wala pong masaktan o wala pong masyadong damage po sa inyo. Sabi nga nila, partner, di ba, manakawan ka lang, wag ka lang masunugan.
0: Pangit man, di ba, isipin.
1: Pakinggan.
0: Pero bawal naman talaga yung dalawa. Ayaw naman natin pareho. Pero ang mawalan ng tahanan, yan ang pinakamahirap talaga.
1: Pinakamasakit sa lahat, partner. Ha?
0: Mag-ingat kayo, ha?
1: Yes, mag-ingat po kayo dyan. At syempre, man, sa lahat po ng mga gising na gising na, talaga naman po nakatutok na po sa ating online spaces. Ayan, ha? Energy FM 1067 sa Facebook.
0: At sa TikTok, Energy FM 1067.
1: Perfect naman to. Oy, panggaha ngayon po ay Mayo Asiko. Malalang-malala. At talaga naman po yung iba mga panggapo natin. Tulad ng sinabi ko kanina, partner, merong mga celebrations.
0: Yun! Ako gusto ko malaman yan.
1: May mga celebrations ngayon sa United States of America. Napakataray.
0: Sa US of A.
1: US of A. Sineselebrate po yung Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo?
1: Cinco de Mayo, partner.
0: Parang Flores de Mayo ba yan?
1: Parang nga eh. Pero kasi ito, partner, mula po sa sa mga Mexicans. Mm-hmm. So, diba? Ito yung panahon kung saan na nagsiselebrate sila with Mexican food and drinks. Tapos nagpaparada sila, nagsasayaw sila. So parang Cinco Flores de Mayo din sa atin.
0: Tama. So hindi nakakalayo.
1: Yun, yan yung kumbaga inspirasyon na pinagkuhanan siguro ng mga festivities and festivals dito po sa atin sa Pilipinas.
0: Correct. Diba? And yung mga tambay natin tropa, partner, di ba ginagawa eh?
1: Ano yun?
0: Tinitingnan lang yung mga magagandang Flores de Mayo sa parante.
1: Yan naman talaga. Diba? Kailangan i-display yung ganda.
0: At take note ha, hindi lang mga kababaihan. Yung mga mahal nating mga LGBTQ.
1: Oo, at yung mga senior citizens.
0: Yes.
1: Ayan, meron na rin silang Flores de Mayo of their own. Eh, diba?
0: Wow. Abangan natin yan mamaya. Baka mamaya meron yan.
1: Oo. Meron na mga magpaparada.
0: Paparada.
1: Oo. Ha? So, at saka partner, uso ngayong buwan na to yung puro fiesta, diba?
0: Yes.
1: Sa amin, sa Santa Mesa, may banderitas na.
0: Kailan pa ang fiesta ng Santa Mesa?
1: 18. Kung hindi ako nagkakamali or 17. Pero baka mali.
0: sabi ka tatapos lang sa lugar ng San Mateo, Malanday, diba?
1: Oo.
0: Meron din.
1: Ayan. So, ngayon talaga yung buwan na yan, no? So, mag-enjoy po tayo. Mm-hmm. Tulad po ng lagi natin ginagawa, mga bayanihan. Yung mga shared na, yeah, alam mo yun, celebrations. Sa ating mga baryo, sa ating mga lugar, sa ating community.
0: Yes. Magbasaan tayo.
1: Uy! Bakit basaan? Kasi
0: karamihan, ano na daan ng umpiyasa sa Malanday, partner. May mga, alam mo yung inihiram sa barangay ng mga pool? Yung,
1: pool, oo.
0: Meron doon, yun ang nangyari. Pila-pila bawat bahay. Tapos? Partner, meron. Doon lalubluban, yung tawag nila doon. Parang gusto kong lumubluban. Mali! Mali!
1: Hindi ka makikilublob.
0: Kasi mainit ang panahon, di ba?
1: Sa tubig ng iba. You just shower.
0: Yeah.
1: Shower with your partner.
0: Ay, naku,
1: sorry. Kumitama si Lord. Nakakaloka ka. Ay, panggaha, syempre di man. Samahan niyo po kami all the way till 9 in the morning dahil ang dami po natin ganap for today's video.
0: Syempre, partner, ngayong araw ng Martes, hindi mawala ang presyong palengke.
1: Ay, nandyan din yung ating weather report dahil meron pong LPA na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nako, chorvahin natin yan later.
0: Akala ka, syempre, hindi rin mawala ang ating lagay ng trapiko, partner.
1: Yes, perfect. Para sa lahat po ng mga commuters natin at mga drivers natin. At syempre, para sa mga dramatic na mga panggapo natin, alam mo na, sa dulo ng programang ito, ang
0: Lihim na Liham!
1: Kaya naman, tutukan niyo na po kami. Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM.
0: Panggawang sabing radyo.
1: Sabihin mo!
0: Energy!
2: DJ Lince at DJ Jimbo. Energy so much!

0: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
5: Energy FM?
4: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ha.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo!
6: Energy!
5: Energy!
6: Energy!
4: 106.7 Energy FM.

magandang energy sa umaga, Bangga! Mauna ang harapin ang buong alas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal. At DJ Jimbo, energy sa umaga.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, bilib.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
6: Paunang harapin ang buong alas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal.
7: Buddy, oras natin, 6:24 na in the morning!
8: Ay, pasok lang! Pasok-pasok mga mom, sir, mga nanay, tatay, mga kuya, mga ate, pasok-pasok na!
7: Suki, Suki, alika! Suki! Yung mga Suki natin, ha? Kailangan natin tawag-tawagin natin, ha?
8: Oo, ate! Kuya! Alika na! 20-20 lang!
7: Ayan!
8: Etneb-etneb lang!
7: Ayan, saka yung iba dyan, partner, oh, ha? Dosihan yan, dosihan.
8: Dosihan. Shaman lang.
7: Ah, may mahaba na kasi partner. Dosi.
8: Grabe naman yung dosihan.
7: Balik 24. Oo. Ang mga pasero, ha? Pero pinipilit pa rin maging 15 yung isang hilera. Huwag ganun. Mali.
8: Yung iba isang puwet na lang yung nakaupo. Kasi pipilit pa rin manong driver.
7: Kawawa naman natin yung mga panggaan natin kanya.
8: Oo, wag naman. Kung shaman, shaman lang.
7: Tsaka alam mo naman tayo, di ba may mga extra upuan pa nga yung parte sa gitna eh.
8: Sa gitna.
7: Alam mo, kawawa doon. May mga nakita ko sa mga senior, ha. Huwag nyo naman paupuin doon. Kawawa, pag biglang preno nyo, baka maging konduktor yan. Palipat sa harapan eh.
8: Kaya nga. Tsaka bigyan nyo ng karapatang umupo. Yes. Yung mga nakikita ninyong buntis, may mga kakapansanan, ganyan.
7: Yes, yes.
8: O yung mga nagbablog lang habang nagdi-jeep, eh, medyo, sinasabi ko sa inyo, nungkin sa dulo.
7: Napag-usapan natin yan. Ito ba, mga pangga, maging totoo kayo sa amin, ha?
8: O, ano yan?
7: Uso pa rin ba yung maging ano tayo, yung pinagbibigyan natin maupo yung mga senior, yung mga buntis.
8: Kaya nga.
7: Na, parang iba, nagtutulog-tulugan, kunyari.
8: Oo.
7: Pero huwag, nakakaawa yung mga ganyan.
8: Ang ganap nung iba, ayokong nakakakita ng mga matatanda o di kaya ng mga babaeng
7: nahihirapan.
8: Nakatayo.
7: Totoo.
8: Sige, pipikit na lang ako.
7: Ibang ganyan. At ano ko, huwag mo subukan yung pumikit.
8: Oo.
7: Tanda mo, pag dilat mo, hello Jesus.
8: Diba?
7: Sige, kasamaan mo ha.
8: Oo,
7: mayos ka dyan.
8: Mayos kayo dyan. At sa lahat po na may mga ganap ngayong araw na to, umayos po tayong lahat dahil ang balita ko, yung panahon daw natin,
7: ano?
8: Pangga.
9: Energy FM's Weather News.
8: Ay, talaga naman po, ito na yung pinakahihintay ng lahat eh. Dahil nga napakainit ng panahon po natin itong mga nakaraang araw. Eh, meron pong dalawang LPA na nais patanin pong pag-asa dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito na nga, Kembot, ha? Dalawang sama daw po ng panahon ang nasa labas ng par. At meron daw pong katamtaman at chance na maging bagyo yung isa sa susunod na 24 oras. Oo, partner, ha? O, ito na nga. Ulitin natin.
7: Sige.
8: Para sa lahat po ng mga concerned citizens, yung isang bagyo, meron

0: pong chance na maging, o yung isang LPA, may chance na maging bagyo in the next 24 hours. Mm. Ito pong isang LPA na ito, namataan po sa layong 2,700 kilometers, silangan ang northeastern Mindanao. So, tingnan natin kung sa mga susunod na oras ay makaka-apekto po ito sa ating bansa. Pero itong isa naman, yung mas malapit sa kalupaan partner, hindi daw po inaasahan na maging bagyo. Okay.
1: Tama na kasi.
0: Oo. Ano lang siya, chillax lang siya doon sa side.
1: Wala siyang pakialam.
0: Oo, di ba? Anyway, ang sabi po, easterlies pa rin daw po nakaka-apekto sa buong bansa. At mamayang hapon, posible pong makaranas ng pag-ulan ng Mindanao. Mahinang pag-ulan naman po ang mararamdaman sa Eastern Luzon at Visayas. Habang dito naman po sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw na ito.
2: Energy FM Weather News.
1: Ulan, gusto kong umulan.
0: Ano gagawin natin? Please,
1: kundi tayo makati... Galangan natin mabasa.
0: Oo.
1: Mabasa tayo, no?
0: Hindi.
1: Nako, sasasayo.
0: Sharap!
1: Mali! Nako, pero ito, partner, ibigin na natin ang presyong palengke. Sa mga ano diyan ha, sa mga bitter. Ang palaya presyo, partner. Ang palaya ha. Nagkaroon tayo sa gulay, ang presyo po ng palaya 60 pesos per kilo.
0: Ay.
1: Yung sitaw pangga, ha, nasa 60 pesos. Yung pechay ganun din.
0: Yung
1: kalabasa, partner, 45 pesos per kilo.
0: Okay.
1: Yung talong 40 pesos per kilo at kamatis.
0: Gusto ko 'yon.
1: Nasa 45 pesos per kilo. Ay, nangamatis. Ang sarap na no.
0: Wag mo kasi titingnan para hindi mangamatis.
1: Oo nga, kaya ka nagkakaroon. Mali! Ito partner, yung ano naman, sa mga isda naman, bangus, nasa 170 pesos per kilo, tilapia, 140, galunggong, 140, ito po yung mga, depende po sa malilita, tsaka malalaki ha. Yung tamban, 120 pesos per kilo, ang pusit, hindi nagbago, 380 pesos. Per kilo.
0: Kuya, ang pusit kinakain, hindi ginagawang amoy.
1: Ayan, tama, tama ha.
0: Ay, hindi ginagawang pabanguang pusit ha.
1: At ito, magmukha kang chicken. Ito yung manok, partner, 140 pesos per kilo. At ang liempo, 280. Yung kasim, 230 pesos per kilo.
0: Ayan. Yan
1: ang ating presyong palengke.
0: Ewan ko na lang kung mawala pa kayo sa budget.
1: Nako, partner, ito tulad nito, may mga nagpapabati na kasi mamamalengke na rin daw sila.
0: Okay.
1: Papabati daw kay ano kay Marlene De La Paz. Happy birthday.
3: Happy birthday.
1: Ayan kay Didit, Adora and Boss Marlon Apalin at habol daw kay Tatay Larry Masong. Greetings coming from Boss Randy and Masong family at kay Boss Marlon Apalin.
0: Ayan, good morning po sa inyong lahat. At syempre, binabati po natin ang isang magandang morning. DJ Jimbo and Lindsay, good morning. Pabati naman po sa lahat ng OVM staff ng May Kawayan.
1: Oy.
0: At Bukawe Rescue. At happy birthday po kay Amy or Amy Pauline Banes. Salamat po. Happy birthday.
3: Happy birthday!
0: Diba? Good morning din sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary. Ano pa ba? Anniversary, monthsary?
1: Deadsary, ganun.
0: Mali.
1: Ay, naku. Ito, partner, pabati na rin pala kay Maria Corazon, Kupang Landmark Panorama, kay Arnel Mangalindan. Arnel, magandang umaga sa'yo.
0: Arnel, dyan ka magaling. Dyan ka ililibing.
1: Mali. Mabait na tao to. Arnel, umayos ka dyan. Magbenta ka na.
0: Mabait na tao din yung mga pangga natin dyan. Ang gantong kaaga pa lang nakikinig na sa Pinas Smile.
1: Salamat po ha, lalo na kay Doc Sam.
0: Doc Sam, good morning sa'yo. Tsaka kay Madam Grace,
1: Madam
0: good morning.
1: Grace. At sa lahat po ng dentista dyan. Ha? Good morning.
0: At syempre, binabati rin po natin Clarence MD. Nakikinig. Ang aga nilang nagbubukas ng radyo.
1: Totoo. Ay, lalo na si ano pala. Si Doc Eric ng Kulyan. Ayan, hello po sa inyo.
0: Hello.
1: At kay Josa, good morning.
0: Hello, good morning po. Clarence MD, Makati at saka Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Perfect!
1: Ay, nako, partner, ito sa pagbabalik po namin ni Maring Ningsay. Ito na. Aalamin natin ang lagay ng trapiko.
0: Siyempre din may, titingnan natin kung saan ang masikip na daanan. O di kaya naman saan ba dapat mag reroute yung mga pangga po natin ngayong araw na ito ng Tuesday. May 5, 2026. Huwag kang magalala kasi nandito kami at kami ang bahala sa music mo. Sa lahat po ng mga nasa radyo, magtugtugan po muna tayo. Ha? Pero sa lahat po ng mga nandyan po sa Facebook, Instagram, halika. Ay, hindi pala. TikTok pala.
1: Pwede rin sa Instagram, pero ano lang, i-follow nyo kami doon.
0: Picture-picture lang.
1: Picture-picture lang. Ha?
0: Sa Facebook at saka sa TikTok, ayan, ha, magkwentuhan pa tayo dahil nandyan pa po kami. Ha? For now, syempre naman, oras natin, partner.
1: Ay, oras natin, ha, buddy. 6:31 na ng umaga.
0: Syempre naman, kasama nyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay.
1: At ang inyong Jimbo Labog at Jimbo Labog's DJ, my name is Jimbo.
0: At syempre naman, tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM.
1: Pagkabog sabihin radyo.
0: Sabihin mo.
1: Energy!
0: Tutok lang.
4: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Maaaring makasira ito. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng L-carnitine at coenzyme Q10. So try nyo po, available na yan sa merkado. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
5: Energy FM?
4: Energy FM.
3: Istasyon sa radyo yun ha.
6: Huwag mong sabihin radyo!
7: Sabihin mo!
6: Energy!
5: Energy!
6: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: number 1, 06.7. Number 1.
1: Ano'y sabihin, radyo? Sabihin mo.
0: Number 1.
1: Sabihin mo.
0: Energy FM.
1: Energy.
2: Energy FM.

0: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
1: Energy FM.

0: magandang energy sa umaga, mangga! Pangunahan harapin ang buong angas ang bagong umaga. Huwag kalimutang magbaw ng pasensya, kabaitan at dasal. At DJ Jimbo, energy sa umaga.
1: 1, 2, 3, 4. Naka-energy na ba ang lahat?
2: Naka-energy na ba ang lahat?
3: Ang pusing nakasigat ng FM.
4: Energy FM.

0: Luzon. Good morning, Visayas. Good morning, Mindanao. Silip muna sa ating orasan. 7:32 na po ng umaga.
1: Good morning!
0: At syempre naman, alam mo ba, may isi-share ako sa'yo. Alam mo, narinig ko lang ito kanina. Pero dahil sa chismosa talaga tayo, by birth. Gusto mo yun? Eh talagang isi-share ko na sa'yo para naman updated ka sa mga lingos natin na ginagamit lately, ha? Alam mo ba na iba na pala yung tawag o iba na pala yung ibig sabihin ng totga? O di ba dati, the one that got away? Ang lungkot, di ba? Alam mo ba ang ibig sabihin na ngayon ng totga? Ngayon, ngayong panahon na to, makinig ka ha, ang bagong ibig sabihin na raw ng totga ay the one that's galit agad. Gusto mo yun? Eh, alam mo naman tayo eh, talagang maladragon yung mga pangga natin lately dahil ang hirap-hirap ng buhay. Diba? Kaya naman yung iba eh, talagang konting kanti mo lang, eh nagagalit na agad. Oo. Kaya ang masasabi ko naman dito, baka naman wala sa mood kasi pagod. Baka naman wala sa mood kasi, alam mo yun, maghapon siya nagtrabaho, tapos nag-travel-travel pa kung saan-saan. Eh talaga mapapagod, diba? Pero alam mo ba ha, kapag halimbawa meron kang tinitake na supplement para maging mas maayos yung pangangatawan mo at talaga naman yung energy mo to the next level talaga. Ay nako, ito isasuggest ko sa'yo. O eh, try mo na yung MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ay nako, talagang kilig to the bones. MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10, panggaha. Alam mo ba na bawat MX3 capsule ay nagtataglay po ng alpha mangosteen, beta mangosteen, at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong po at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya nga naman may plus dahil may dagdag benefits po ng CoQ10 at ng L-carnitine. Ang coenzyme Q10 po ay isang uri po ng supplement na kailangan po ng ating mga katawan lalo na't nagkakaedad na po tayo. Tulong yan para sa mas malakas na heart muscle fiber. At syempre naman yung L-carnitine, isa naman po itong uri ng protina na tumutulong naman sa maayos na metabolismo o panuna. For any inquiries, visit na lang po their website at mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako, Philip! Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. So ikaw, saan ka bilib?
2: Ay, syempre, MX3.
0: Oy, syempre.
2: Dapat lang, ha? Maging bilib ka dyan.
0: Oo, sinasabi ko sa'yo. Ay, partner, ito naman po, kabibiliban talaga natin. Yung mga pangga natin na ang aga-aga, eh, bumabiyahe na po at naghahanap buhay na.
2: Oo, totoo. At kailangan natin talaga, no, ng may, ano ba, may energy tayo.
0: True.
2: At sa mga pangga po natin na yung trabaho, no, simula madaling araw hanggang hapon.
0: Uy, oo, totoo ka dyan. Kaya nga naman po, in just a bit, ibibigay na po natin yung lagay ng trapiko at yung mga pangga po natin kung saan ba sila kailangan dumaan, ano ba yung mga daan na kailangan nilang iwasan dahil ngayong araw na to, malamang sa alamang eh, magta-traffic po sa mga gasolinahan.
2: Yes, oh. At alam mo, partner, kaninang madaling araw nadaan ako, iniisip ko bakit ang daming nakapila.
0: Yes, oo, totoo yan, partner.
2: So kasi naramdaman ba natin?
0: Naramdaman.
2: Asa ang tinaas lang yata, iba, parang
0: 2 pesos
2: eh.
0: Oh, almost 3 pesos, yun yung sabihin natin. Hindi pala magta-traffic sa mga gasolinahan, kundi iiwasan ngayon ang mga gasolinahan.
2: Malamang, kasi nga medyo tumaas na naman. Ang balik kasi sa atin na gano'n tayo eh, bumalik na naman, tumaas na naman yung presyo ng petrolyo. Yung gasolina mas mataas eh, ang tinaas eh.
0: True, gasolina tsaka diesel actually, partner, yung nagtaas ngayon. Yung kerosene nag-roll back.
2: Yung diesel kasi medyo may kurot lang sa atin.
0: Kurot ng konti.
2: Sa gasolina medyo mataas na naman. Para, alam mo, para magpapantay na talaga ang presyo ng diesel at ng gasolina.
0: True. Pero alam mo, kahit papaano, ipagpasalamat natin na hindi malakihan yung pagtaas.
2: Totoo.
0: Kasi di ba yung experience natin, biglang magkano, 20 pesos agad yung pagtaas. Di ba nung mga nakaraang araw, nung nakaraang linggo, kaya natotrauma tayo kapag may adjustment. Every Tuesday na lang natotrauma tayo. Eh.
2: Kaya nga, I'm hoping maybe next week, ay sana bumaba po.
0: Ayan nga.
2: No? Sana naintindihan nyo.
0: O, dito ko naman yan.
2: Eh, marami sa ating mga pangga naman talaga ang gusto lagi pababa.
0: True.
2: Ikaw, gusto mo bang pataas?
0: Gusto ko siyempre pataas at pababa.
2: Ayan, oo. Pero sa presyo ng petrolyo, ayaw namin ng puro pataas.
0: Oo.
2: Gusto namin pababa.
0: Pababa kasi lang tayo.
2: Talaga namang, alam mo naman yung mga ano natin, mga tropa natin, mga driver natin, no?
0: True.
2: Talaga namang buwabakbak yan, takbong energy yan, no?
0: Totoo yan.
2: At alamin din natin, mamaya-maya lang mga panggas, stay put ka lang dyan, lalo na yung mga papaalis na nakadilang tahanan. Huwag nyo kalimutan na yung susi ng bahay nyo, ha?
0: Kaya
2: ilang beses mo na naiiwan yung susi.
0: Oo.
2: Pero yung pag-text mo at pag-message mo sa jowa mo, hindi.
0: Ay, sinasabi ko sa inyo, on time lang. Ba't naman ganun iniuna yan?
2: Kaya nga.
0: Oo. Pero ito, unahin din natin sa partner. Alam mo ba na magkakaroon na po ng ano ha, meron na pong bayad dyan sa Calax partner.
2: Oo.
0: Baka hindi ko na balitaan yan.
2: Kasi akala nila free pa ito.
0: Oo. Hindi na. Oo, meron nga bayad na dyan. At ito nga, hinahanap natin ngayon kung magkano na nga ba yung payment dyan sa Calax partner.
2: Parang
0: kasi parang
2: 100
0: sila. Plus or 95 pesos yata yung first class.
2: Mm.
0: 100 plus yung second class and then 200 plus yung third class.
2: Medyo ano to, medyo
0: masakit din sa bulsa.
2: Mapapaaray ka lalo na kung uuwihan ka lagi at diyan ka dumadaan.
0: Oo. Yung subsection 3 yan, partner, baka po hindi aware yung iba.
2: Oo.
0: Bet natin. Bet po ba yung nagbabayad? Kasi for the long, hindi naman for the longest time, but for a period, partner, libre kasi ang Calax.
2: So, tsaka alam mo naman, knowing Pinoy, no? Ang Pinoy ay mahilig sa libre.
0: Oo, syempre.
2: Pero ito, hindi libre, partner. Dahil ito na, nasa linya na at alamin na natin na lagay ng trapiko. Let's go!
0: Oo, ito na nga po ha. Nasa kabilang linya na po ang ating mga pangga from MMDA sa MMDA Metro Base. Good morning, Charlie!
2: Good morning! Pasok, Charlie!
3: Hey, Glenn Say and DJ Jimbo, libre ang ating pagbibigay ng traffic advisory para naman sa ating siyempre public service. Siyempre mahal din namin kayo diyan sa Energy FM. Okay. At ang unahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan may bahagyang pagbagal diyan sa Muñoz hanggang makarating ng Bansalangin. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Pituason sa Cubao at tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Guadalupe. Moderately moving dyan naman sa may Kalayaan patungo ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dito naman sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Habang ang northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo naman ng Taft Avenue. At moderate to heavy traffic naman pagdating ng Magallanes sa pagbaba ng flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Masusundan na lamang po yan dyan po sa may gate 2 ng Camp Aguinaldo. May konting build-up hanggang bago umakyat po yan ng Santolan Flyover. And after ng Santolan Flyover, maluwag na ang daloy ng traffic at dyan na lamang po sa may bahagi ng Balintawak nagkakaroon ng konting build-up at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may pagbaba ng Luzon na flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At may konting build-up naman dyan sa may UP Town Center hanggang sa may intersection ng CP Garcia. At may bagyang pagbagal naman sa may Miriam College patungo ng Ateneo. Masusundan na lamang po yan dito na sa may C5 Eastwood, moderate to heavy traffic na rin, hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng pagbagal at tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Canley Road. At halos dumudugtong na rin patungo ng Bagong Ilog at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Market yung mga papasok na po ng Bonifacio Global City. At muling babagal ang southbound lane ng C5 dyan na po sa may Pinagsama Village sa patungo naman ng Bayani Road. Samantala northbound lane naman ng C5 approaching Bayani Road, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley. At muli tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na po dyan sa may Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagdating naman dyan sa may C5 Lipi sa flyover, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan sa may tapat po ng Ateneo, dyan po nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane, dito po sa may bahagi ng Regalado Avenue, moderately moving yan. At tuloy-tuloy hanggang bago dumating naman ng Doña Carmen. And after ng Doña Carmen approaching Luzon, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic. Hanggang dyan na lamang po yan sa may Tandang Sora. Moderately moving naman sa may Filcoa, pero pagkanan po ng Elliptical Road, babagal ang daloy ng traffic dyan hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
2: Salamat, Charlie!
0: Okay, thank you very much! Sa lahat po ng mga pangga natin dyan sa MMDA Metro Bay. Maraming salamat, partner. Araw-araw!
2: Ako, talaga naman. Diba? Alam mo, iba yung, alam mo, iba yung feels, no? Kapag talagang naibibigay natin ng tama ang lagay ng trapiko sa mga pangga po na. At legit po ito, mga pangga.
0: Legit!
2: At salamat sa'yo, Charlie, at sa lahat ng mga taga-MMDA, no?
0: Yes! At syempre naman, magpapasalamat kami sa mga pangga po natin dahil in advance, susunod na po ang
2: Lihim na Lihan!
0: Kasama po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay.
2: At ang inyong Jimbo Labog, the Jimbo Loses DJ. Ako po si Jimbo.
0: At syempre ni Mian, tayo pa rin po. Oo, kasama po kayo. Tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM.
2: Panggawang sabing radyo.
0: Sabihin mo.
2: Energy!
4: DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.

0: ang oras natin.
1: 8 o'clock.
2: Naka-energy na bang lahat?
3: Lagi-lagi!
0: That energized time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
4: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: And
5: MX3. Dito ako believe.
0: Sa araw-araw na pagpasok mo sa opisina, iba't ibang makukulay na taong makakasalamuha mo. Merong ubod ng kulit. May tahimik lang. May antukin. May akala mo busy pero nanonood lang pala sa YouTube. Meron din namang aligaga na kailangang laging may ginagawa.
6: Uy ba, may papagawa ka? Ha? Meron po ba? Meron po. May papagawa po kayo?
0: Andyan din, yung magiging sanggang dikit mo. Pero di rin mawawala ang mala CCTV mong katrabaho. Tipong recorded lahat ng kilos mo at pwede niyang ipanood sa lahat ng tao. Sa simula at sa dulo ng araw, ang realidad ay iisa. Umapasok tayo para gawin ang nakaatas sa ating trabaho. Kung may maging tunay na kaibigan, salamat at may bonus, kumbaga. Kung may hindi ka sundo, ituon mo na lang lagi ang iyong paningin sa ikauunlad mo at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Oh, galingan mo ha? Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM. Energy FM News. Balitang malaman. Balitang dapat mong malaman.
7: Good morning, Pangga! Ito na po ang Energy FM News sa oras na 8 o'clock.
0: Energy FM News.
7: Panukala na tanggalin ng VAT sa system law sa kuryente, inihain sa Senado. Nagahin po ng panukalang batas sa Senado si Senator Riza Hontiveros na layong alisin ang value-added tax o VAT sa tinatawag na system laws na kasama sa bayarin sa kuryente. Sa ilalim po ng Senate Bill No. 2076 na isamyendahan ang National Internal Revenue Code upang hindi na patawan ng VAT ang system loss charges. Ginawa ang panukala kasunod ng pagtaas ng singil sa kuryente, lalo na ngayong tag-init. Ayon po kay Hontiveros, hindi dapat patawan ng VAT ang system loss dahil hindi naman ito aktual na konsumo ng mga consumer. Aniya, ang VAT ay para lamang sa mga produktong ginagamit o serbisyong natatanggap, kaya hindi makatarungan na isama dito ang nawawalang kuryente.
0: Energy FM News.
7: Manggayan po ang Energy FM News. Balitang malaman, balitang dapat mong malaman. Oras natin, sabihin ka plungan, check your time. 8:01 on the clock. My name is Lindsay. Lindsay, nag-ula.
0: Energy FM News.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.